0: mo pado re mi kan mo ni so o ma wa si program ta fe se ni on the 22 ni lu fa pe ah o ne wo emi ma foru sun ni mo ma se mi ah abajo taye o de sun o ti suju en ti ba ti suju aye sun sori inu osu woli bayi ah eyan ki fi sere gba mi sa gbogbo awon program ta ba se ninu osu osu woli ni isin woli na lo ma je tawo eyan ma gba tusile to ma gba to ma ba lowo ogun sori sunday ola ororo akanse mo ni gbogbo eyan patapata la ma fu be ni ororo osu woli won e mi si ru e keni kan lo fe kole fun e atetu so wipe o fe fun e lowo ti aye e o fi dide ewo lo se pataki ju gba mi sa in to lo to je eyan o se pataki o in to ba na e je o na e ka su awon meeting ko ja pade gbogbo branches wa pata lati ma pe ororo yen be ni gbogbo branches wa make sure pe iwo na wa nbe ororo woli ni won e mi si e ma mura sile lagbara lo dio suwo o su ina ni o su woli on the 22 ta pade lu fa pe ibi kibi to ba wa gbogbo eyin te ba nwojo oluwa fun omo kai e gbo bi sere ah e mo bi sere papa ni on the 27 ni lubadan won e fi sere gbogbo eyin omo olorun te wa ni canada e mura nle o su to nbo yi woli nbo laarin yin won e mi si e garuba na kata aye ma dide oh boy eyin ta jo lo jerusalem jordani e mura nle ka jo pade ka gbadua ke dede da fun yan bumburi ka dase rekadi bahura mo pala se aye dide oh boy mo la aye dide oh boy e ka ma benu aye asiri olorun be pala awon woli re nigbati woli ba se debi kan o ne ile ki soro enikan e ja ko beyan meta meni po pe aye
1: aye
0: won ma n gba nkan lowo eniyan
1: won ma n gba nkan lowo eniyan
0: oluwa oluwa ki laye gba lowo mi
1: ki laye gba lowo mi
0: oluwa gba fun mi pada
1: oluwa gba fun mi pada
0: oya adua
1: erupa jesu emi mi ma o olorun se bi ba o ki laye gba lowo mi pa pada pa pada pa pada
0: jesu oluwa wa mo lawon se ti mo fe se but I just say bye. I just say bye. Mo ni aye ma ngba ka lowo eniyan. Baba ite ba wo dada ri pe ko ri oju yen la. Ele we se se. Sa ti ma ko fo kan ba yen. Lai soran. Without ambition. Te so ba woju a mo pe. E ba me di won mu. E ma fa bo bayi. Ere di eyi ti okunrin yi ti o se rina. E ma mu ban pepe. Eyan e ma mu ban pepe. Dide pepe dide ma bo pepe bayi wo ma bo ba were wo ta o we gele bi kapala yi to ko photo da ma bo bayi je ka da soro he aja baba iwo na ma bo baba so dagba to wo so bi lesi e e fo kan to wo do e ki le to wo leyin ma bo baba e ti dagba ti pe ka mo mo pe mo ba soro e ma bo bayi e ma bo bayi ja sare da meta lo jẹun fo bere kun ọmọbìnrin ìwọkọ bọ ẹsẹlẹ ọkùnrin tó wọ yẹlò yìí obìnrin tó wà lẹyìn fọkàn obìnrin tó wà lẹyìn fọkàn tí iye rẹ ò bá sí. Má bọ̀ èmi nì á pẹ̀lú mi sí i má bọ́járe má dá yàn rẹ o yà ó ti gẹ́tẹ̀ bẹ́ẹ̀ má bọ̀ ẹ jẹ́ kàn wọlé ẹ jẹ́ kàn wọlé wá jẹ́ kàn wọlé wá take it one by one. Take us one by one. Alaba. I don't even know about my lies of me. The man who you look on. Mama, we pray. Oh, Junior, we're in a da. I bet call. But I am about that driver. Don't walk call. So, but what you know? That's so for me. Now, we know to my Wamoto. He's a killer, sir. Said driver. Shall I call? But hey, you know, man. And the fair enough, brother. A fair enough, brother. You want to regain your time. And you do by. I do by. Pele Arame.
2: dìde dúró mo rí pé ẹsẹ̀ làálàá gan mo rí pé ń sá sókè ń sá sísàlẹ̀ ẹ̀ ń wá ọ̀nà àbáyọ kì í ṣe pẹ́lọ́wọ̀ fún yín lọ́mọ ẹ̀ ní àwọn ọmọ ṣùgbọ́n mo rí pé omi jẹ́ńjáde wàràwàrà nítorí yín mo rí ọmọbìnrin kan tó tẹ́ sílẹ̀ ọmọ yín obìnrin dà ó ti kú mo tún rí ọkùnrin 1 mo rí ọkùnrin 2 mo rí ọkùnrin 3 ọmọkùnrin mẹ́rin lẹ́bí. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dà àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta báwo ni ìwọ àti wọn báwo ni ìfẹ́ wọ́n kẹ́yìn wọn sí ẹ ayé ló ń jẹ bẹ́ẹ̀.

0: Maja kanya zime. Maja kanya zime. Maja kanya zime. Maja kanya zime. Yes. Oluwa wa. So pe yan mo mi o.
1: Eyan mo mi o.
0: So pe e dagba.
1: E dagba.
0: So pe ma lowo lowo.
1: E lowo lowo.
0: So pe ma ri se.
1: E ri se.
0: So pe yan mo mi o.
1: Eyan mo mi o.
0: E moju mi.
1: E moju.

0: One need your time. One need your time. One need call you right. I'm not on the job. I don't need more. One need cancer. One need to ask about you. Lord, call Jesus. I don't need more. One did it. One did it. What are you? In the name of Jesus. Egbo mi sa gbogbo eyan bi amo ton mo yin wa in Canada e ma so fun won bayi e ti te ma so fun won ke ma ku Canada pe e pade Olorun e pade baba se bi oba e pade Jesu Christi won dro ni Toronto ni on the 18 latago meta osan ni o ti bere titi di oru hey gi la bona prave ha mo pala se aye edide
1: amen
0: aye edide
1: amen
0: aye edide
1: amen
0: aye edide
1: amen
0: In the name of Jesus, amen. I want your testimony, Benny. I want biyama. Timon back drua fa woman wa taniri. Ah, you wanna go join one, Benny. Sorry, padiola. Ah, oma labarao. I back drua fa wa biyama. I back drua fa oni se owo, oni se owo, oni se joba. Oma lewe, oma ni agbara sa. Tona ebadi a drua lonelo. Ta ba je o lo adura lo nilo ala won kan gbadura pelu ororo won de ni eri
2: daddy emi na ti leri gugu yan ti ma leri emi o leri ri o sugbon mo ti leri n se ri eleyi de ya mi lenu gidi aburo mi kan wa o travel ko si Nigeria so won ni issue pelu yawe so yawe wa ti so pe dodon afi ko pada si Nigeria but that moment ororo ti daddy fun wa to je ororo white yen ati omi ta gbe ta gba ni ori apata ni tami easter omi yen wa lowo mi pelu anki ton ni ka fi sinu omi pe ka ya ka fi we mo kan ro lokan mi pe bo se npe mi pelu beru boju ati jaya ko kin sun anti mi eni ma gbe mi lo court tin ba pada sile bawo laye mi se mari but mo gbagbo ninu pe baba mi o wa je tami yen ni awon daddy n se isoji ni abule egba o se so fun mi bayi emi na wa mu mo ni bana daddy lowo ti aworan daddy ati mama se bi oba wa nbe mu wa gbe aworan yen sile mu wa fi picture buro mi sarin meji mu wa so fun olorun ni hoho ni o mo gbadura yen pelu ogun lara mi pe ba mi se bi oba yin tin se tin labule egba o emi tin pe yin yara nbi bayi o tori mi mo ni din in America lowo lo bayi mo ba bere ti ni gbadura pe olorun baba se bi oba olorun mustafa oni mami muiz iya bi amo ti ki gbo won to pe to ba ti gbo won mo ma taji were ni mo ran yin ise lo America bye bye nitori aburo mi won ma se dajo leni lago mefa mo de fe ri owo iyanu e ma se fun gbogun yan won ma so mo fe ri daju mo bi mo se so ni mo fe ri daju mo fe ri owo ise iyanu yin daju se to ba je pe bawo yan se nso be na ni mo bere si gbadura yi mo gbadura ngba to di to 6 lodo won lohun aburo mi tun pe mi pe mami anti mi ago mefa ma no ma se dajo yi ki lo fe se mo ni ko si nkan to ma sele olorun mi a jere ara bi mo se po ti de 6 yen dot mo se bere si pe olorun ba mi se bi oba mustafa oni o gbodo sun angel baba se bi oba o ya egbera bye America ya court ti aburo mi wa nbe bi mi te moruko e sugbon mo fe ri yin nibe lowo bayi e dide loju se e lo gbeja aburo mi gbogbo ona te ba ma gba taburo temi o fi ni pada sile o e ba mi lo gbeja e aburo mi ni ohun lohun kokko de court won expect lady yawo e ko hun na de tori pagbara wa lowo yawo ohun niwe aburo mi o niwe o de lagbara lori e on lo bi eru aburo mi fi sako nu ni gba to de di pe 2 years te fi ni pe awon ma divorce awon oyinbo bere lowo ran sebirin yi pe ki lo fe oni kon deport bobo yi pada sile se sugbon gba ti olorun se bi oba ma jere agbara e iranṣẹbirin kan ninu awọn adajọ yi dide agbalagba ni oyinbo o dide o ni why to se fe send iranṣẹkunrin yi pada sile o ni tani witness e olohun oni o ni tani witness aburo mi wo sugbon gba tolohun baba se bi oba angel baba se bi oba ma dide to ma jere ara e omo woman yi gogogo to ti bi tele kan drive o de wonu court yen lakoko ti won be pe ta ni witness aburo mi o de nowo soke o lohun ni witness aburo mi o ma yen bere pe ki lo fe o ni ko so nipa nkan to ba mo nipa aburo mi o ni ranse kunrin te nwo yi eyan gidi eyan lohun ni o ni sugbon yawo nya to hun she's a bad woman mo dupe lowo n baba se bi oba won de ya iwe adajo yi de muwe won de ya o tun so fun woman yen yi pe teni tin ba sele somokunrin yi o ma sewon o ni gbogbo to tun gba lowo aburo mi ko lo da pada fun olorun se bi oba mo dupe o tori pe e lo angeli baba se bi oba dide o de jera re nbi ti mi o lero ngba ta aburo mi ma jade aburo mi so fun mi pe anti mi ibi te ti lo n gbadura yi adura n gba o adura n gba o adura n gba olorun se bi oba mo dupe lowo yin tori pe gbogbo ati ba ti pe yin en jera ra yin no aye mi ori eyoko ye se fun mi tori pe iberubojo ti mu mi pe ah iru pada si buruku wo leleyi eni to ti wa loke ko tun wa wa sile will of man is not a will of God. Ore tolohun titi lai laye ni baba se bi oba mo dupe eni ku eni ku ko jo mo yin oni ku eni fomo sise ranse pe ba ri eni accident
0: iwo na so pe oluwa
1: owo
0: rangeli bi eniyan
1: rangeli bi eniyan
0: eniyan bi angeli
1: eniyan bi angeli
0: ko ni de igbeja fun mi
1: ko ni de igbeja fun mi
0: ati fun omo mi
1: ati fun omo mi
0: o ya dua
1: o jesu o jesu o jesu emi mi o olorun se bi omo
0: aya ma
1: Oluwa
0: reniyan bi angeli
1: nibi
0: ti ona ti di

0: gbogbo eyin omo Olorun bi yemi o ba si kini yemi o ni si se testimony ojojumo ni abi ase tin jade ni gbogbo igba abi nti baba mi ologo ajobo ndanwo ninu aye awon omo Olorun iyemi si o gbogbo eyan ni Jesu o ma se ante ba woju patako wa ni church this is defined overtaking by testimony on to fi le won ba to fi ya won le lodun yi o ni eri bibeli so pe we overcome the devil by the blood of the lamb asegun dragon na nipa eje oduagutan and by the word of their testimony eyin o ti di asegun afigba to ba to bere si so eri bo ti wule ki eri yin o bintin to sa iwo so jade ko wa won ti baba mi ologun ajobo ko won ti o tun gbe jade bo ba ti dupe ti le imi o tun jade tun dupe ti le imi o tun jade asiri awon omo Olorun ni eyin omo Olorun eyin wo eje nbi gbogbo akobi omo bo le wa edide eyin le lola o eyin le ni ola o is still the festival of the firstborn as it tun wa lenu e eni kan ni woli won le fa awon firstborn ni nkan kan yin to fun yin yin to fa awon firstborn lola na ni Sunday service bi ogo se nje ti Olorun gbogbo firstborn ti ba ngbo mi ni omo ilu to wa be ni si fun ni anointing oil gbogbo eyan ni je fun anointing oil awon ti won o si nbe at least bi mo se nlo se ko ni isin mo nlo fa awon kan anointing oil mo gbo ni enikan ni mbo le nbo ni o so di mo nbo mo nbo mo nbo eyin wo le fe testimony o fe ki Olorun ko bi owo o fe gbohun ara re o ya dide so le ba mi ki hallelujah nla meje ati ogo meji oni nine so ni gbogbo bi te ba wa somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meji ogo ogo fun messiah oye gbe ese meta siwaju tewo si mi mo duwo ninu ipe ti Olorun fi pe mi gege bi woli Olorun mo so tele pe bi an ba ji o si ami ni igba meta tenikan gbo o kan se lohun ke enikan kan gbo iba se tin benu le yin mo so loruko baba toma ati temi mimo osu ni wa ni testimony soro in the name of Jesus eyin omo Olorun se n sasiri to pa testimony fun iwo na ba fe iwo gbo tenikan gbo testimony iwo na so testimony asiri to wa nbe niyan e ma binu pe mi o wa su bi alara laaro yi ati lana be na ni nsin ni wa su bi alara lola iroyin ayo ti kunle ani kete to ba ti le gbo ti enu o jade enikan ni woli won le nbo leko mo nbo lo sodi even mo ti fe de betan gan 7 ni si 9 so ipade idaji ni nta ba se ni 7 si si o wa pe waju 9:30 ni Jalisco feed engineer e je ki pastor to bi o so bi ta nbo ni osodi mo ti so lana so ati bi fun awon eyan awon bi ya bi awon 5000 ma fun anointing oil emi Olorun lo ni ki se be testimony anointing oil
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere gbariga gbagada ebere osodi bolade bus stop e so pe nlo Jalisco field leyin osodi solo local government God bless you
2: oruko mi ni temi tope awi lati United Kingdom
3: lati leti wa awon ero London won wa ba mi Nigeria yi o mi n ba gbo to se ami ona ti e na si yes sir
2: mo dupa lowo Olorun ore oke yi fun ore nla nla to se ninu aye yi nitori ninu omo baba mi ko seni to kuro lorile de yi
3: ko sen to ku ni Nigeria
2: ri ko tori pe mo wa si ori oke yi mo ti lo embassy ngba merin
3: four
2: times ti o si nkan kan to jade lati be sugbon ni 2023 June precisely mo wa si bi
3: e wa bi
2: lati tru omo benin kan re mi oluwa toyin o wa nbi o ma nbi bayi o wa nbi o ma o feran yin gan o ma advertise yin bo program yin lo so loru ṣugbọn nigba ti mo wa si bi ni June yen mo mu passport mi dani mo wa se prayer e de ni ka se ore kekere bi 5000 naira mo pe yanju mo se igba to da November mo lo si embassy UK embassy won fun mi ni visa working visa 5 years
3: Aish! 5 year working na where bo ba ni passport e won na gbogbo yin dem gbo mi nle won lawon ko si enikan nu omo ya won to koja border ori ti won ni itan iran ti change me ma lu ti wu o lo ko to di July a ma mo bo yo le si ami pelu agbara ona ti e na si agbara to si na fun baba yi kan si ami o si na fun wona sit down working visa say ti wa nbe be ni
2: mo ti lo lati 2024 January 2024 ni mo lo ninu 2024 na ni mo se visa awon omo mi
3: e se visa ta awon omo yin
2: mo mi won de won wa ni 2024 October 2024 lati gba yen mo ma ndo ipe baba mi wo
3: en do ipe mi
2: mo ma ndo wo igba mi mo le fe wo train to ye pe ti ba ti miss train mo ma lose ise mi mo ma miss ise lojo yen ma so pe to ba je iwo lo pe odekun le pa

0: kakra iwo tro yin oni lati delay fun mi ki duro ki wole ko to gbera
1: coach
0: o ma sele lai meye igba be to ye pe ti ba ti wole be after ti ba wole tan ni tro yin ase ma lo
1: ha
0: mo gba pa ni pe baba yi olorun si nlo won gidigidi ta ba so pe ogun le nlo o te wa lorun ka ma se lo
1: bi owo ye lori won e ti omo melo la mo yin awon melo
0: meta
1: la won omo yin a gbe owo lori e si di ko mete ta wole ati
0: ati yawo
1: se bi e tin sise
0: beni
1: so testimony na le wa so nle bayi
0: beni mo wa respect e ba ni gba birthday yin mo jade sugbon ona okan mi
1: okan yin e tun wa ni nsin awon be mo wa le lososu nu o olorun to ni gbogbo ona o ni emi ni ona mo pe eyin de wa nbi ti ona nwo ti wo na be mo lo Canada o be lo US o be lo UK o be lo Germany o be lo Australia bo ba se mo ye o ase to si ona fun baba yi ko to di osu July ase ko si ona fun wo na baba yi mo gbadua gbogbo ire te fe laye ko bere si jade fun yin ona tun ti mo yin mo e ti break record o you will always be the best ase ti mo be awon yawo yin atomo yin be nbe bayi ah nice e diju o won ya pants ilumini emi na gba pants nti mo kokoko bowo ba niye ene kan ninu eyin mejeji wa na pants tally oda binu tan wa na dollar next

0: e wo nkan bi se nse wele wele gbogbo eyin te wa ni osodi e mura o se mo ti so bi ti ma ti pade te ti pade jesu nu aye mi mo fe jise ti won ran mi fun oni sa bo se n gbo mi pepe yo pomo osumare ni mo ri ni osodi the same ni mo tun ri ni wema ni ola ati ni gbogbo awon sona church e wo mi in to da o to sele o gbogbo eyin te je akobi omo in ta seku awon ti o si opportunity won be e ti je kawon kun ni anfani si anointing o ilola bayi awon first born ati nkan ti mo fun won pelu majemu olodun ni mo duwo mo wo nti o sele ninu aye re gbogbo eni to ya o le lo le ba but e fokan si o iwo na so testimony o su testimony la wa pastor Tobi e sare so bi ti mo nbo ni isin ago meje ni ma wo be isin to la isin meji ni o ku si mo nbo
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogun le te wa laja west te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere gbariga bagada e bere osodi bolade bus stop e so pe nlo Jalisco Field leyin osodi solo local government God bless you
0: nice ago meje to ba di ola ni wema isin mejeji ta se na enikan se nu mejeji na leti fun awon akobi omo na leti fun awon be ni lagbara olohun in ta se in Jesus City mo fe ka awon akobi oso itan titun is going to be general meeting but I want him only ki mama say special prayer fun ninu isin mejeji oni awon akobi omo lati iworode ewo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen eyin te ba fe ri ogbodo bo eri o di number 1 eje ntugo nti sister ina so mo nbo mo fe ka gbadua kan eyin te fe ri o fe ki won na so testimony ajo gbadua eyo kan si meji ni se mo nbo
2: oruko mi ni Mrs. Ojofemi Sojinu lati Ebute Meta
0: Ebute Meta le ti wa
2: beni sa and last year mo wa sibi mo wa fi visa passport mi pe mo ti gba visa e de ni mo ma lo sin ajo yen mo lo lati September last year mo se denjo Monday to call
0: Monday lede ilu wo le lo
2: UK
0: e ti lo wa okay ju
2: Newcastle
0: le wa

0: Nikon ni kẹrin le laadọrun to nfa mẹsan ebo leyin 32 FM 94.9 a nferin gba gbogbo agbaye
1: baba fe ndode baba fe ndode
2: iye melo ni wo station government mo private ni koko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government koko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
3: e lo le so fo luweri owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
4: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se ri nu
3: se ri ti are tinubu o ba jare egba ti o ba jare egba olorun ma je ko bi ko mi ti diwo gbin lenu
5: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afawon ati family won
6: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni nigeria alumo koro ejibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: a dupe pe e si wa nbe ti en te ti gbo wa ife na le ni si wa e ko lagbara olohun oba ife tin be laarin wa yi e ko ni kan o tori ileke po loja te sa wi pe e kele yi na ni songoyin owo konko mo e si adupe o e le nkan si e mo si binu si gbogbo bo se se ki gbogbo oju afefe on ko fe ri lasiko yi ko le da na ni e o si ti da e lagbara olohun oba e in to mo kan si alawile wa fun taro toni barista Yomi Ogunlola amo kin to kan si won e je nsare je ise pataki tin be ni waju mi ati bi pe awon iroyin kankan na loju iwe ti Weekend Trust ti a sare menuba ki a to lo iroyin jade loju iwe kejila ninu iwe iroyin Weekend Trust bi pe eredi ti awon gomina ninu egbe osele ti APC ti won fin tako Uzo Dima gege bi eni to ja laga fun egbe awon gomina ni egbe osele ti APC won ni latari anowo bi otito ati ona ti won gba lo ipo gege bi olori ninu egbe ohun ilofa ti won fin tako re loju iwe kerindin ni ogbon iroyin tu jade wipe awon gomina awon ti won tun be ni ile asofin ina ni won ti be ni sare lati lo si ile asofin agba eyun pe won odije ni beto dibo ti yo waye lodun 2027 loju iwe kejila awon igun ti turaki ninu egbe osele ti PDP won gbera o won bunra irin ajo lo si odo Jonathan to na ti figba kan ri je are lorilede Nigeria won lo ri se awon ipade kan pelu re loju iwe kewa Weekend Trust won pe awon ti won ti figba kan ri je oga agba ile ise olopa lorilede yi awon bi meji ninu won ina ni awon na ti bere sin sare o lati DJ lodun 2027 papa julo si ipo gomina ni oju iwe kerin Weekend Trust na se ni awon fa kaja kan won tun pe n waye ninu egbe ti arewa lori oro olori bi won tin se akoso ninu egbe ohun latodo awon ti won je eka ti board of trustees ati awon ti won je igbimo amuseya awon fa kaja kan na waye laarin won be oda eja sari je ise yi eka to nboju to oro ifidimule ofin nipinle oyo inu won ti se ipade kan po pelu awon agbe ati awon adaranje to fi mo awon ikan ikan mi toro kan lori oro riri daju pe won fidi ofin mule lori oro pe won keranje loju taye ni ipinle oyo ipade on na lo waye ni secretariat ti ijoba nilu Ibadan leyi ti o je wipe lara awon ti won so nbe na awon ti won fun ka mo daada ina ni oro alafia ati pipa awon ofin eyi ti yo mo pin wo fa kaja tabi la lori laarin awon agbe ati awon danadaran kaakiri ipinle yi ti won fidi re mule eni ti won se alaga ni eka ohun honorable justice Aderonke Aderemi nigba awon be sin salaye oro nibi ti ipade na ti waye won wipe igbese ti won gbe ohun o ina ni lati ri daju wipe won tubo n sabojuto awon to ba ni se pelu ohun osin ni ipinle oyo ati wipe lati pinwo awon to le mo da wahala le laarin awon agbe ati awon ti won keran je be na won wa fi kun oro pe ofin gbogbo ofin ti won la kale oni ke se ta won tun won ba ni oko to po nikan o won lawon na to ba tun je wipe oloko kekeke ina ni won pe awon ofin na o se be o ta ba won be ni won tun wa ni awon ti won ba je adaranje ni ipinle oyo to je pe won samulo awon ile ijoba won ti ni ki won se gaya ki won si ku lori awon ile ohun won si tu wi fun won pe ti won ba nilo ile ti won mo samulo lati seto awon ohun osin won ki won kan si eka to je ti ile ise feto ogbin ni ipinle yi lati le ri ile gba ti won mo ti ma se eto ohun osin won adajo Aderemi nigba ti won tun soro si owo waju won wa na kai kilo si awon to je wi pe won tin gba lero pe lasiko odun ileya tin bo egbe popo na legbe titi in lawon ti mo ta awon agbo ta awon ewure ati awon osin won to ku ni ko ni saye fun to jo be o lasiko ileya ohun won si wa ni eni to ba gungi orun tabi to ba tapa si ofin na pe ijiya nbe nle ti irufe eni ohun ti o koju awon asoju lati odo awon agbe to fi mo awon asoju lati odo awon ti won je adaranje na gbogbo won pata won peju pese sibi ti ipade na ti waye ti gbogbo won si n se leri o pe gbogbo awon ofin ti won ti la kale fun won ina ni won ri daju wipe won tele bo ti to ati bo ti ye ati wipe ki oro idunadura igbora eniye to ye koro ko le mo waye laarin awon ti won ba je agbe ati awon ti won je olohun osin ni ipinle oyo ko si mo ba mo si fa kaja laarin won ora eja mo kan si barista yomi ogunlola eka aro o barista
1: oke atokun o de ki awon omo nigeria
0: esun
1: aku dede wo yi
0: adupe bo ni weekend lodo yin o
1: aforo na yi o
0: aforo na awon ko me won ti eroro na mo bayi ngbe awon ti lo re soso la moke kọlọgo sanu ni afọlọn ta ti eso yi mo nba eyan kan soro lana ti won o si ni orile ede nigeria awa n soro awon kan tin waye lorile ede yi mo wa ni a kọlọgo sanu wa eni o ni ọlọrun ti sanu wa pa wa la sanu ara wa eja tu wa won ti won ko sinu we iroyin laaro yi ka le mo boya wa la sanu ara wa o loju iwe keta inu we iroyin ti saturday punch iroyin jade wipe awon ti won domi alafia orile ede nigeria ru lori oro abo ina ni pe won ti ba opo awon ile ise olopa won ti ba je iroyin ti e wa fidi re mule pe edegberin awon agbofinro in lo ti ba oro iwa ipa igbesumo mi iserubalu an ba ile ise olopa je to ti ba lo lorile ede yi lasiko yi lawon ipinle kankan ni bi Sokoto, Kano, Plateau, Anambra, Kaduna, Kwara, Zamfara. Awon ti won gbe Kano na nbe to fi mo Niger. Won lawon ti won ti e wa nbe lawon abule kan ni awon agbegbe. Awon esun mo o. Won ni se vigilante won ti gba ti won ba ti lo la to ba ti dowo osan atowo ale gan ba oju won wa lala kan fi nsori ni. Won ni tori iberu ti won benu re latari ijinigbe. Ati isekupani lopo igba ta ba ti soro abo lo ta sobo lara awon nkan ti awon orilede Nigeria ti won mo so na ni bipe e se bi ani ki won so lopa ipinle ki won so lopa ipinle amo amofin ibi ti oro ti awon ti won je aserubalui ti won ti je de ti won ti je ti won si tutu je de lawon ipinle papa julo ta tin soro yi a si tutun rowo re na o tori laipe na ni egbe afeni fere ti won ti besin ke gbajare ni ekun iwo orun gusu wipe awon gomina ta won lori na ki won mo sun le o pe tori inbo inbo a moju to ni se ti won ba ti e wa so lopa ipinle nje owo o si de ka mo ni bi ta ti ba de amofin
1: e se o atokun Sherry oro to wa leyi ijoba won o se ohun to to atun to ye
0: sawo
1: fun apere several allegations lawon eyan ti level against awon Chinese pe awon ni won fund ogbo terrorism banditry and kidnapping nitori awon ohun alumoni ta ni lawon ile wa kakiri tawa o mo ko wa nbe ibere mi fun joba nje joba ti investigate oro yi boya ro ni o boya oto ni ton ba de ti investigate ton de ti ri pe oto ni igbese wo ni won gbe Nje won ti lo fi ejo China sun United Nations pe eyin tun lo ti yin se e fe wa ma ba ilu ti wa je tori eyan ba fe so problem eyan ma lo si ibi gbogbo eni eyan lo si ibe ibe leyan ti le bere fe so be tori a le ma lo si ori igi ka ma lo ma ge fruit danu pe a fe ru fruit yi ta ba fe ru fruit yi a wo igi e
0: ti gbogbo
1: federal government ti ru oro na wo wi pe nkan to nsele yi awon eni to wa after ohun alumoni wa ni it is very very essential that a high powered panel be set up kon de wo boya ro ni o boya oto ni elekeji oro sunukun oju sunukun la fin wo niru isin nibi ta boro ara wa de o ye ki ijoba wa gbe special court jade to je pe gbogbo trial awon terrorist bandits and kidnappers won yi koni ju osu mefa lo koni ju osu mefa lo and eni ti owo palaba ijoba ba mu pe o jebi loju temi ni o death sentence oun ni kon ma fun won awon lily livered governors won yi tawon eyan na bere si won won nitori for a very long time ti ile ijoba gbe idajo eku jade fawon eyan sasa ni gomina te mari to ma sign it. We want to stop this practice. Oro to wa le nsin oju pe boya ronu gbogbo awon organizations kan all over the world won so pe bakan bakan abi whatever awon la ni lo wa ele mo ta fe ohun ta ba fe o ye ka gbogun ti ni in all ways possible ewu China won la won o fe ke ji owo ilu eni keni to ba ji owo ilu won le gbe sentence ku fun straight o ba je president o ba je governor o ba je provincial head ton ba ti mu e wepo o se won gbe because won mu e pe corruption nkan buruku ni ohun to tu ilu ni ewo approach tawon fun ise ni joba Nigeria sun ise la sun and kilofa tori the wrong kind of people o la lo gba lati ma dari ilu wa ohun to je won logun owo ni afowoyi afi bi igba yi pe won ti so fun won wi pe eni to ma wo orun rere o lati lowo lowo e wa wo won ti se se won le manage ilu ton te fi manage ile won ni you see this is the problem we're having the absence of leadership true leadership only problem ka ni ni Nigeria won mu awon agbesumo mi won yi awon kan latoke won pe oga olopa ato awon omo yen le iru eni be o ye kon lo gbe ohun na ni you see so nisin nigba ti president to ba n beru lati deal pe lawon eyan to n ba lu je mo lori nitoro fe win second term ona wo la fe so o problem nkan to n sele niyen
0: laipe ina ni gomina umo no to wi pe ipa ni kankan ni won le fi yanju oro abo yi o ti e si gbegbe mo kan kale laipe nipinle ti an pe ki won mo gba ohun ija lowo awon ti won ba ti mu pe won domi alafia iluru ki won si mo ba won soro ki won mo ta won ji bo se se ko je pe itaniji ni oto ti won fi wuru fe wa be
1: ko ma se be ati to ti se bo lati yo yi ibo lo ba won de emi ti soro kan tipe ijoba o ti gbo si mi lenu ni ta ba mo pe a lagbara lati content pe lawon agbesumo mi won yi denu won ton fe e ja fun won kini ko ton fe gbogbo owo te lo si Niger Delta awon militants won awon kinoti fi n pe won repentant militant eh contract olowo oye biye te gbe fun won o ma bere si ma fi guide awon pipelines in konko NDDC te da sibe pe n ko gbogbo budget Nigeria si bo ti je ba ri nkan ton fowo won se iyen lo n bi awon toke nu pe se bi gbogbo wa jo n gba location ni eyin sin e tun gba 13% derivation leyin 13% derivation e tun wa bere si se amnesty fawon ton gbe bon ton bere si da igbororu e de fun won lo eran won lo abroad lo train ohun to da fun kusu se ko da fun ganda ni iru awon gumi won ti jade won ti so be ijoba de n bo gbogbo oro yi kino se le lori se ogbon wa nu oro ton so abi ko si nbe so you can just see that government yi won ni ife ara ilu tori solutions wa fun problems to wa nle ohun ni nkan ton pe ni carrot and stick te ba de ni stick o se lo fun yin nitori pe e fe lo fun second term eh le lo carrot now iru carrot ta won de nbere fun iru e lo le te n se fun won ni Niger Delta nkan ton bere fun niyan now. So it is either one or the other, and stop wasting innocent lives in Nigeria.
0: Hold on.
1: For your indecision.
0: Amofin, eja tu lo si oju iwe kesan ninu iwe royin ti Saturday Punch. Lori awon omo orilede Nigeria ti won wo pe bode odun boya ka won tu pon sowo waju ka won tu wo boya won ori bi to tu dun ju be lo. Aja wo ra omo orilede Nigeria ti won be ni le South Africa bi o te je pe royin ti o jade laaro yi na ni wi pe ijoba apapo lorilede yi won tin ba awon alase ni ipinle ti South Africa won tin ba won soro oni lori isekupa ni awon omo orilede Nigeria meji ati awon isele mi to tin mu oro ifewonu ipadani ti won si tin bere fun idajo ododo lori awon ti won ti faragba ni isele na ki won gbe idajo ododo lori re amo mo tun ri fun video kan to ti jade ti o tin fe kaake lati bi ana ni bi awon ti won tun be ni ile Ghana na tawon na tun se ifewonu otako awon omo orilede Nigeria bi pe je won mo pada si ilu won ki won lo re tulu won se ki won lo ba won lori won ki won fi ilu awon le pe won sowo na bi ati awon kan mi ti o fe bo fi mu pe tori na pe awon ti e fe awon mo Nigeria mo ni ile Ghana o ti wa di Nigeria must go ti won pariwo pada lati Ghana must go ojo kini ana ama se bi awon orilede mi ti won se nwo wa lawo ronu yi se orilede Nigeria gan papa julo awon ti won be lagbon ibi to ye ki won ti se atuse ta won ara ata ti won ri ti won ba wa anti ka bo yi sa wa gan sa n wora wa lawo ronu ohun
1: wora wa be
0: to
1: ngba teyin na ba ri gbogbo awon to won se joba nje ri ife Nigeria inu won nje ki n se ife ara won ni won ba kakiri lori radio station yin yen o ni politician kan ti won gbe wa pe ka fi oro wa lenu wo o so fun gbogbo agbaye ni ori wo ohun wa so to fun yin o awon o sinu politics lati wa toju awon ara ilu ikun awon oni number 1 ori radio station yin yen ni lere Olayinka o ti so be nigba ti mo dele ni ojo ti omokunrin yi soro yi oju mi kun fun omi nitori ìyẹn yàtọ̀ sí ohun tí wọ́n fi gbé àwa dìde ohun táwa ń wò nígbà táwa wà kékeré àwọn orúkọ ńláńlá tó ti ṣe nǹkan gidi fún ìlú tó ti sacrifice fún ìlú tó ń rí ìjọba as service to the nation òun làwa fi dìde ìgbà yẹn a máa ronú Abraham Lincoln a máa ronú Bismarck ó tiẹ̀ jẹ́ sójà ní nígbà yẹn ní Germany a máa ronú Chairman Mao oríṣiríṣi ìwé láti kà

0: So e seun e ka bo pada dupe pe e sin te ti gbo wa ka sare si oju opo le 0705 50949 0809 70949 baba fendo na le sin gbo amofin lori oro oselu iroyin gbe laaro e loju iwe kejidini ogun wi pe atiku amechi ayatudin won ti lo ri gba form oni 100 million naira ninu egbe osele ti adc lati fi fe han pe awon na fe dije dupo are lodun 2027 bo ti e je wi pe awon igun ti bala awon na tinu wi pe e mota form mo o be na oro sin be lori oro ti jonathan na ti won fa nle ejo pe boya o se se o ki ile ejo ki won wa pada jare jonathan lati tu le kopa gege bi are tori turakina awon igun ti e ninu egbe osele ti pdp awon na tun lo re se abewo si jonathan ti lopo gba irufe awon abewo bayi na oni kankan ti ma nfe toka si ka ba wo da lodun 2027 ti irufe atiku amechi ewo awon peter obi na tawon na tutu gba egbe osele ndc lo bo te je pa awon oro kankan na sin waye lori re ti irufe awon ekan yi na ti won ba jade se awon mo orilede nigeria biru jonathan na to na ba jade wi pe ohun fe dije dupo are nje o sese ka awon mo nigeria wa ma wo pe ati je kan ri asi ti mo bo se ri lenu ta ba mo bi ta lo se ba mo bi ti an pada si eyin boya irufe jonathan loro alatako ati isejoba ele ti nbe lode ati awon mo orilede nigeria bi won o ti wa mu kan ina ni mo gbianju lati toka si amofin
1: eri pe mo soro kan le nkan mo lawon eyan won yi mo ni won ni fe nigeria won de ni fe awon mo nigeria seri Tinubu o ti introduce political concept buruku jai sinu politi wa ohun ni emi lokan se ti ri nsin emi lokan na n ba kiri onikaluku fe di president ilu ode le nidi eyan kan lo to ba je pe lotito ati lododo won fe gba nigeria le lowo ijoba buruku to wa lori oye nsin ijoba ti o nife awon ara ilu to fi aje awon ara ilu then iru meeting ti won se nbadan to lawon ma present a common candidate that would have been the best o ke le fi mo yi pe won nife nigeria won de nife awon mo nigeria ara won ohun ni won ba kakiri ohun ni gbogbo ohun te ri to nsele yi they all want to be president and ibi ti won boro lo se afaimo ki Tinubu ma wole vote ele ma wa pe 8 million bi ti ton tun mu lo o lo ma ni vote bi 5 million nitori gbogbo awon yoku wa pin ibo kakiri anyhow emi ro pe ife ilu lo ye ko je the primary duty of any politician any good politician but unfortunately awa o niro awon good ones eh nibi
0: oda amofin mo binu o tori ise tawon onimo ero wa ti won gbianjo ati se mo binu pe mo daro mo yin lenu ja mo fi se lo die ese amofin adupe pe gbogbo gba na le nwa pelu wa lagbara Olorun bi a tin gbadura ko da fun wa na yo da fun eyin na a si ni fi yin sawati logo Olorun oba amofin Yomi Ogunlola na ni won ba wa salaye oro lori gbogbo awon oroyin ta fi lede laaro toni orilede Nigeria draw tan gba na ni wipe yo da to ba si da tan won ni femi ateyin sawati o sese ke gbianjo ati pe to je pe oju opo won o jagara toni gbogbo bo tin lo ina ni pẹlu ogo Olorun oba oketente premier ele ti mo gbo wa ni ko pe ti ko jina imo rara olusola omomomo loko mi agbenu so yinu alafia koni jina sile yo.

0: 32FM 94.9.
1: Wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gaga si ki e si oke rere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko fun meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32FM 94.9 emi re ki onibudo lo so be.
2: Alaye, se o mo meme.
3: Emi mo meme. Se o mo meme.
2: Emi o mo meme.
3: Ah! O mo meme.
4: Oni pe mo meme. Mo meme.
3: 32FM 94.9. An fe ni gba gbogbo agbaye. Awa gangan ni meme.
4: Se ba mo meme mo meme.
5: Kini won oni ye buramuramu niju. Meji asun yo si loja gbo. Ikoni ti o se bi 32FM si ti wa ni dunu atayo olohun o po koko ke o po 32FM 94.9 am fe ni gba gbogbo aye.
6: Pombele keke nla fi mo hun omori abo to ba ti si bo poroporo do nla fi mo bodo ba ti ri ngun mora won oru ni polongo orun oru ni polongo oru atewi atagba egba lenu ni ke so dori 32FM re 94.9 kaka ti laye ngba wa aja kerin coco house ndugbe le badan la mule si kaka ki teru to mo fe ti wa aye ba ndunu

0: Edmonton. 32 FM, 94.9.
1: Baba wa ti Olorun wa, awa ti bere ti ile lowo, a tun ti ta bi a se man ta. Olorun jo, ti a ba ri agbabolu ki agbabolu, to ba fe go against ikan ti a ta. Baba, injury o si bi meta, jọba wa gbe ile lowo. Ọpọlọpọ lo foju ori tete wo wa, bẹẹ de ko lori, miss of survivor no pe, ki se tete, ama be o iwo Olorun. Jọ, ma je ko gba so Olorun wa. Tori bo se nlo yi ti awa ko ba je awon kan yo ma gan wa won le ma yo wa awa be Olorun baba jo bi ati fi 200 naira ti a fe fi je 12 million yi Olorun jo je ko wa se mo se o ti ri be Jesu Oluwa wa amen ah ile ti na lo ku ise ajo pa dura igba sa
2: Uba tiri, uba fo, one ki ma pli, mu so yi kwe mi unifo Mu ta tete, mu ti tete, bobo mi, te ya ki fi jos, mi po ki jeto Jezo to li wakandu, u se lo dos

0: Ekojumo e kaaro e kaabo si ori eto so we dowo ni ikani aderin posonu 32 FM 94.9. Okay, oni so ajake ri koko house dugbe ni bado oni so ni oni so bo mi mo be any of the way je o sha ni so ajake ri koko house dugbe ni bado awon mo pin awon white paper boys ni gbogbo aye a to ti se tan lati gbope lopin ose ta wa lori eto so we dowo ati mo ba ti man se ko ba tin di ni ojo abameta a wa sapa biba lati wa ko ra wa gbe se npeja oju odo la wa a ko ra wa ba se npeja a ko ra wa lo soju odo gba a meja je fun ra wa a de tu ma pin kari a tu se lopin ose ta wa yo de tu green fun wa ki se joko enikan lapa bi akinkunmi do lapon lo ko temi nje e ka ro
1: oruko temi ni abimbola la mi sporting kisa e ka ro
0: eda
1: eda ya
0: yes
2: o se wa wole bayi oruko temi ni oluwa se samuel golden boy
0: ka wonu kini ohun lo laaro ilo ni sansan awon game awon fese won se wa lo lokan ojo kan to se kajele ta de le rere mu bo nbe ka bere lati odo ti wa nbi nile adulawo tori ase ka gba akoko laarin ko USM oja atawon ati ko Zamalek eni ni won gba laago mejo lale oni ni fese won se akoko yan abala akoko e mo pe o ma niwe langba nbi USM oja nile Zamalek yo lo gege bi alejo ninu final akoko yo dogun yo dode laarin ko mejeji sugbon kini kan so fun mi pe won le ri goal merin score under 3.5
2: ka so pe under 3.5 atokun se so
1: mo tele
0: under 3.5 fun ifese won se laarin ko USM oja atawon ati ko Zamalek ninu ifese won se yen ka kuro nile adulawo tori ifese won se kan to se egbe
1: inu mi dun pe ile adulawo ti tan
0: okay
1: ka to lo jina Olorun je ka ni pari laye
0: ami
1: ka ni oba Femi Awolowo nbe laye leni baba iba pe 117 years
0: 117
1: yes baba ku ni 1987
0: wow
1: o du mi pe mo je sin ni mi mo wa gba Awolowo ku eni ta gbe gege mo ti gbo awon itan buruku kan lowo awon eni bi kan ta l'olorun da to pe ta ni en ti olorun da ti o pe ta le l'olorun to l'olorun da to pe ko sen ti o ni bi abuku o ti di malaika to ba ti ni bi abuku kankan olorun ifu emi abimbola la meji mo ma advocate fun truth every time mo ni bi ti mo ku si to po dada to wo sawo eyan bo gbogbo ti omo yoruba ri yo loni opolopo o ba fe bi Awolowo ni ori de spain o ti ni television ti o ba fe mi Awolowo to ti se enti oba Femi Awolowo koko UI koko si ikene koko sososa ibare lo ko si gbogbo dada tin be nle yoruba loni oba Femi Awolowo lo si opolopo re laye owo koko owo epo re ki la ri ta fi da ki la fi da gbogbo ti oba Femi Awolowo da leyin bi afran world awon kan dapo mo tan pe ni Nigeria loni ejo ati jona ni o ti bara won mu mo ni ran yoruba o ti ni tumo kankan mo gbogbo ti ran yoruba se labe ba fe mi Awolowo patapata ti leyin bi afran world tan kan ti dapo mo en ti pe ni Nigeria o ti tumo mo ba fe mi Awolowo eh ale mo jenu to yin a jenu seyin o ibi ta wa loni iyanju baba yi ni
0: ben
1: bo de je pa ni ta gbere loni thank you thank you
0: thank you thank you thank you
1: Awolowo ba ko bi ibo la wa o ya gbe for going to 9 years o wa ku te file to so pe laye temi mo se le ebi o mo to po osu pe mo bridge mo le te ma je ko dun mi bo se mo bridge to je pe trailer o le gbori e ya mo kuku omo dun me lo ni mi mo bridge mo le te won ni ma je ko dun mi loko bo si ran ti Latif Jakande o ba fe mi Awolowo orun re yin o gbogbo te file lo mo patapata gbo eso yin in ti e du se ndada omo omo je lo eyan diran ni mo ko dadi e jade ko le photo dadi e megbe poster e po fe dibo ko wa wepe ta yogbu yose oro mi o lo pe mi ni abin bola la mi
0: ki o to di pe lo e je mo binu odun wo na ko bi na
1: na ko bi
0: yes
1: o nbe lara
0: 62 years imu ma ri nsale kan ma ti le ko iru bi 62 years ago ko to di pon biwu emi ko to di kan biwu
1: emi ko to biwu emi
0: ko to biwu a medita ta wa nu kulu itan ti le ko iru bi to si duro bayi leyin 62 years ta de riwo e mo ta ri n to tun sumo
1: ko sumo
0: ta ri n kankan to sumo
1: abi mo ni ma je ko lu mi je nbe won david je nbe won na lo ko mo le
0: se won ko bi 62 years ago o de si duro bayi ko wa seni kankan to ti e wa le ronu pe e je ka wa na ti e fi kan mi ko ko si n to sumo ato
1: lati ekun
0: to to abi ka ma ka tesi waju pelu so we do Oh, yeah, I'm not doing it. Oh, no, oh, yeah, I'm not doing it. I'm not doing it. Oni ifese won se ago meji labo laarin ko Liverpool ati anakaye anakaye pro match ninu
1: legacy won anakaye
0: team ta ti be lu an le mo yi oye se le ti Liverpool ati ko Chelsea
1: o de soro
0: la ago meji labo leni ni ifese won se akoko ni ati beyen to en ko mo Nigeria
1: e mo na yan ba
0: je loke ta well be mi o ba kowo mi sona bi ma sa fun
2: ni mi gan lo
1: ba se wa sa mi ya ni plane
2: emi gan
1: Liverpool olu Chelsea
0: eh
2: match 230
0: ago meji labo ni o ago meji labo ni o match ye ma so pe nkan get as bi well fan ni to ba wa nle to ba fe play ru match yi e play any reverse under 7.5 ko ba ye e reverse awon match de en pe labi ku original game ni e awon alakoba ni match 12:30
1: so aje bi game good game honestly e play
2: boya
0: e kini ka play e
2: boya ke play under 4.5
1: Liverpool lose
0: o gba 4-3
1: the worst to come one next
0: the worst to come kill Liverpool win tabi ko draw
1: yes
0: e mo pe ninu game ni Chelsea small team Chelsea lo ti lose match mefa lera ni PL
1: yo ko meje lede
2: Chelsea ti lose match mefa lera lera lo to fine then secondly match 12:30 tun ni o ni bo se man se ni
1: ta ba yo 12:30 ko
2: so eleke
0: Liverpool do Chelsea papa ba yo 12:30 ko
2: eleke ta to tun wa ma be na ni pe Liverpool fe ko Liverpool Champions League go be draw sino
1: e wo Chelsea o le win ile wa ni ani jo da wo
2: ah
1: wa le fe emotion ma se prediction Chelsea o le win nte ba di egbe Chelsea o le win
0: to won ni Chelsea o le win anyhow anyways game po le ni koja kin ti owo mi si gbo atu ife se won se mi to tu wa ninu DJ League le Chelsea le ni o ni ife se won se laarin ko Brighton and Overbion atawon ati ko Wolverhampton Wanderers Brighton le Wolves lo lo gege bi alejo ife se won se da ni one up fun iko Brighton to wa nle en to ba ni gegan tu le gbe two up but to be on the safer side parapata egbe Brighton in one up go market in one or two dun over 1.5
1: you've spoken my mind I intended playing one up that's the option
2: one up
0: fun ifese won se laarin ko Brighton and Overbion ati ko egbe agba ballu Wolverhampton Wanderers imi to tu wa oni ifese won se laarin ko Fulham atawon ati ko AFC Bournemouth Fulham ni o joko nle Bournemouth ni o lo gege bi alejo ninu fese won se yele ni ko Fulham ni nkan to nle Bournemouth lasiko ta wa won ti geti e lo ko gbo nkan kan ifese won se tin lo si be abi 15 bayi to ti gba ti o padanu nkan kan loke ta leni ma gbe ko Bournemouth lati mi awon ninu fese won se away over 0.5
1: well my option goes for over 1.5
0: table le fi bi leni
1: no when you say bye bye to a deserted environment you got to speak a phonetic English man so I'm going for over 5 when I was a failure
0: o ti da bye o ti ti wa doje o ti doje e po
1: Olorun ojo emi fi yin fun Olorun ba to ni aye ati orun
0: Omo Olorun ose
2: o mu awo koko a o si laye atala
0: are ku o layo ati alaafia Olorun ose
1: why did Israelite by the wilderness
0: Olorun ose
1: the son of to Moses why did you even bring us out of where we were to bring us to this God
0: e ma mo ko ba ja church le kokan o ma nko ja legbe church abi ki church wa legbe
1: hallelujah ayo lo je bi mo se ri dariji gba ogo
0: ogo
1: a se competition ti ye pelu wa lati mo se yu ti mo fe bo wore mo insult mi olorun se o olorun
0: o okay sa fe loju oja ni afa salami
2: so be
0: e je a sumo oju oja
1: be ri rogba alaji salami
0: igba to wo koko o si ti ori ti egbe o nlo pelu ori to wu
1: o se to debi to gbe ti o leran leti ko si ko se lowo gido lowo foto pata bere le ise lowo gido isala bo se ri afi bi ton fi ma hangi aso ni da won
0: mi si lo mi sa gido e mo ke pade won be
1: o le lu bi ni ko le pa mi o le lu bi ko le pa mi o gbe ran ni
0: e de mo ka prepare okay ase si ni trainer fun yin gan bayi fun ja yin to nbo
1: won e je bi adika to na
0: eh o mi sa gido ni o train yin
1: e ba ni sa gboro lo mo ja gbero ni
0: e ja sumo jo ja ngba ta ba de ka ma te
1: so olorun o se olorun o se eyin baba yi no go
0: go am boy bu kale
3: mi o ni fo mo ta tete mo ti tete gbogbo mi ti e ki fi just

wa pe eh baba ebi akoware o eh eh le gbokosun mo bi o ibi ile kerin street kerin le lo mo park oko sesele ibi ta mo gbare awon mo fi yin bi e mo gba wo station eyin se ru e olohun ba ti gbe akoje agbogbo lefo yun awa gbokode wa pe abe bridge le mo park oko si olohun ti gbe awa akoje agbogbo lefo be on kabiyesi re le dura adupa ti a o ba debi yin ta fi se ibi ti a ti mo kan se pa fe kan fe je fi nkan panu le ku le wa gan o to didi ile eyi mo ba ti se o tun lawon bomi e n pada mu mi debe le kan si ori mo ti gbianju e mo sonu yin get your ati debe mo ibi kan wa tan tun mu an mi le ku le won ni be on o ba je pe o ba kan fe gba tegun ori pe baba e kan fe mo isi mu mi ke kan se mo gba tegun ibe on atekun o mo fe si orun osi tun po in mo ba ti se science buku won lo bojo ba rojo tun ni dale olori sugba tegun o mo fe si o nbe abe san mo si ni mo engineer kola ilaka yin o ni joba radio lele yi o radio lele eni abi ni bi unda ni enu ko ete bo le ko ile aye abi esire olo

0: dola o gba lu kankan kan olohun lojo ri be
1: omo iya nkan ni ba
0: gbogbe ma lase ile ise radio yi bere latori general manager wa peter omo o ki oko ase yori oku orire baba e to fi dori awon alase gbo eto ta nse nkan ni olohun toba yusuf o na lo lohun si e on lo lohun si ategun ni bi ayin on lo lohun si e mi dori ogbo awon loga loga wa Sporting Cristal baba dada ni
1: ile aye o pele
0: awon eleyi gbogbo tute opaku ni koko house mo fi o wa ko wa tu ko wa tu le nbi wa tawon crew yin lori sports dola po wo gara re mo fe mo bo se wa se

0: lo nbe won o
1: e ma ko ire na
0: e se mo dupe
1: ayo na kale
0: ami o ami
1: e ni subudanu
0: ami e
1: ile na ni juna ko na se olo
0: ami olohun
1: ba olohun ti fi fun o ti fi ni fun aye
0: eh
1: wa ni to pe fe ko na se olo
0: a se ledua
1: e wa la ipa
0: a se o
1: ke le ka ka ti agbala aye ni
0: se o a
1: se o ma ba me kun yi o
0: a se o
1: baba wa na
0: eh
1: o wa dale se na se te wa ni je ti komite to ri ti eni pe fun wa
0: a se olohun
1: o fe ni gbadu
0: a se o a se o
1: ni se se wa be ko na se o e ma te sa ju ni ni ro boyin
0: a se olohun
1: ti ga la bojo a ma ba
0: a se olohun ti jo ri be olohun ti jo ri be adura ti gba Ibadan gbe ile ise radio 32 FM Bonti akowo ile ise ye wa lai kan ko pede on lo je tun ma gboro si Ibadan gbe wa o ti alagba tan yanyan baye won ni be ba nlo be ya ke ki wa le bi mo se nseto ye ayo kan lara awon eyan wa data ti o je pe ki fi ile ise isere oni number 1 ayo ti awon tin gbo wa ti o kokko wonu studio nigba ta kode bi o ti wa nbi bayi se mo ko e e kan ti e guess ta lo le jenu awon ti mo gbo wa te mo ma da ko eju Charles Olapo si ti wonu ile agbara pelu mi bayi oni gbogbo bi ati nfan rere e pe se lori be lo to ohun fe ko ti e wi fun mi gan to video yin awon security to sile kun fun boya won na ti mo lori bi yi o kan le kufiri wonu office o o se body check won se ogbon to e won yawo lara re ko to wa ti mo so yi o Charles Olapo si inu mi dun daada o se won o oku abewo oku abewo oku abewo Osman ti e po o tun tin juwo ma iru wa to wun dugbe ma gbede ayin mo jeri ti salam mo jeri ti Charles Olapo si o seun o one number 1 ara awon ololufe wa ti oko wonu studio ye Olorun ti gba fun Olorun ti gba fun be Charles Olapo si o seun o seun o se oku fe won na bo ba nkoja ni mokola gori oke moko premier bo no nlo ta ju efe ki wa le ko ti efe nu kan sadua fun a ojo nbo ta mu lai pe yi ta ko gbo wa jo pe ka jo pade ni odo wa nbi ka wa je o a jo do we ke jo sere jo buta sugbon e je ma lo laaro yi e je gbo yin ta npe 0806 3 4 9 0806 3 4 9 4 o le pe mi o fe bere address bi a wa pe number mi won juwe fun o koda bo identity bo nokado ma gbe obo won gbe won ni gba ko bo won se ni o fa won lokada lo won ran o gbon bo ba koja yin ya le ko ki wa to bi lobo ogun sina mu nje wo ki lu mo baba alaji gani oye wo e seun titi ose ti mo ta pade re lodo yin lodo ti mi o fe re gege ko gbe mi nle o di bi giga o ibo lo ti e tun ga na olo ti a ma gbe alo oke tori bi awa e gan ti ga already o dabo

0: gbogbo ogo fun Olorun laye re opo ati yin fun oruko nla won Olorun le ni Olorun o le ma je titi aye raye iseju kan lo nbe laarin eku orire ati eku ore eyan iseju kan ron ki eku orire iseju kan na ni won kiyan pe etu ko ore eyan bi wakati melo seyin akika bo sori eto de koko house ni dugbe we ade e ka bo sori eto ni koko house ajakerin koko house ni dugbe wola ya lati so fun yin pe etu kabo sori kan da de ni posonu 32 FM 94.9 The Laughter House ni ori oke mokola agbegbe premier ni Ibadan gbogbo gole kan si follow for your fetter ni o mi ki gbogbo ti jagara bo se wa lokan mi tori ojo si yan fi ope fun Olorun ojo kan la go staircase aduki ojo kan na to si ja si Olorun ni si ita god ayo fun baba to lo nse bi fun ayo fun lopolopo tori pe ninu tita riro ni la dogi ninu tita riro ni la di ogi Olorun mi be bi mo se yo fun alayo je ko won dawo dunu pelu emi na o bi mo se yo fun alayo je kan yo fun emi na inu mi je dun lati je part of this cool story ore ngba to wa ni sele ru ajo mu ni ngba to mi tun mo gara tan yi Olorun ma ja deni awati fura Moses lo yo nda lati lewaju awon Israelite kuro ni Egypt ya jo ton de re de bi to la pere won de ipele kan o di o ba ti fi wa nlembi ta wa gan iru kilo wa ko wa si lojo ona bi to nko wa lo yi en to tro pe o ko eru le wa e kuro nibe to mu yan de bi to nlo mu lo si bi ki ga o ba ti fi wa nlembi ta wa go san ju bi ta de lo en ara lo Mose to sacrifice are lati ko awon yan bo se gba o ni dele leri for doing good Olorun lo ni dede o ma je ka ka ba mo pa debi bayo mokola mo be o bo de mokola ni 2006 November 2 2006 mo tin pa wo mokola mokola bi mbalala mi loruko mi dakun wa gbe mi bo se gbologun eru gbe mi bo se gbologbon wofa baba ta ti gbe odo ti fi raye san lebi na sadura ki mokola gbe mi o e kule o gbogbo ara mokola lato kedele ni ago tapa akiyin ago Olorin akiyin ki lati pe Darlington akiyin aki gbogbo ade laja awa oni plate awa laito awa sala awa olotuku awa operators aki teso aki tologo e te wo gba 32 FM e para leyin wa gba kokore immaculate ati legbele o ori oke mokola e kule o pepele mokola e kule o success e kule o eh ko si pe mi ori lati je ta mo se ati lo wara wa 32 FM 94.9 abi molala mi loruko mi ko ege ati gbinaya bebe se bere bi yan ba gbe ni o le ni kere loud speaker kan mo so powo le tun ti le si yes ile o le ni yoki ti cf to ni ru to po ko mo ba ru dodo landlord ko ma di pe ise igbagbe adehun iye te san lesin ko ibi ta wa ile ara ni a da bebe ara e ni na wo dara mo ko le ku lele kan si o a se nbo ni ati de tan Laughter House ori oke mokola ni du ni nu lilu Ibadan nilu be la wa ita tin da keke luke ja ka woyan ka bere se ni sosan
1: to riju anade kun le clever and king kabo si 32 FM ni mokola ni ilu Ibadan ni Laughter House bi ba yu pe e kwa moju ba wa ni ara oto ige na leto e ma ba bo
2: ake komi do rapo na king kabo si reto ige e ma ba wa kalo
0: ije yi mo pe awa ti sonu daada leni ninu biro ita wa
2: ideal
0: ideal enje yi mo pe awa ti sonu daada inu bi o ni ita wa ta se se ba wa lọ́sọ̀ tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú bí nǹkan ṣe lọ nǹkan ti liverpool àti chelsea wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wá tún wá bí.
2: wọ́n ti ń gba wọn wọn already. wọ́n ti manage team àwọn fún chelsea
0: lọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀
2: ní bullet.
1: liverpool ló kọ́kọ́ ṣe àwọn And now go she go.
0: I know the back now. You did get the championship at test. Why do you talk about that? I know you got the mirror at the Egbe Agbabo City. Ati boro ni won jo taka gan o ti mo ti bere bayi wa o a to nto lowo ni egbe ba de le tutu oto ni bi te mu ko le oto ni bi te mu su se oto ni bi te ti mu igba le lo je ko fe da bi olofo oro bayi lowo so ti sibe na ko so pe nkan mo jora won USM Rogers ati Zamalek to raid the Egypt awon na attack gan lowo ti oni na ti ma to fi jago meje ati mo bi nkan se nlo ni asikagba igbese akoko igbese akoko ninu DJ ti CAF Confederations Cup ari me chura awon fe se mo se o wa na le ni immaculate ese o oke o ese mo ko la ti de o wallahi ibi te gbe bayi gbo wa ki abali o
2: ile 1
0: 2006 November 2006 mo di mo ko la
2: ede to pada 2026
0: wow odun me lo ni o gbadun
2: 20
0: wow ah, Oluwa o se. Tuna ati de o. Were ti kan je leni. E ja baba were. Ki Islami ama ti le won bo sinu studio lo ku bayi. Ah, pelu bi kan se lo e ka ba mo were mo so fun na ni. Ah, fa se won se po lo ni ran lo ni. Ile ti yo wa ye ba kan la de bi DJ ti League Rede Nigeria. Ya, ele ki fi se promo ni. Ba mo fe se na. Ticket wa lowo mi ka ti kokko fi ki awon mara mo ko la cabo na. Mi o ti mo yeta ti give out. Mo fe wo yeta kako fun awon ara mokoro to fe wo shooting stars lola. What do you think, guys?
1: Yes.
0: Bo ni ka se gbe.
1: O wa pa bere ni.
0: Ara, e gbo ni so ki ka jo so.

0: bashe mashe lele
1: fun yin listeners wa ko le run bashe mashe lele ticket Shooting Stars ati Barau lola ka fi sile any more than enough eyin ti e ti answer a question ti mo fi sori Instagram ati Twitter mi at Abimbala Lamid ko ti po any grace iko igi any grace ati fun yin ticket 40 fun match Shooting Stars ati Barau lola I'm a man, Sheko Roro. So that I'm to be working with any other mask, but I'm a pay. Be a shell, look at that to see without what himbo. Erochi logo, as a brewer, a fish woman can tell. Ah,
2: Jayo, I said,
1: by
2: Jayo, I said, by Ashley, so why do you want to be like
3: this? Very bridge.
0: Erochi logo, Kalek, Balejo, Barra, Logi, Dickle, by what's up, Lola. That's a cotica to Tabay. So, can go out to a pay around Mokola, Kirkani Basaboni, what you just said. So, and to buy me the ticket by last year, come by the one who call you. Money 40, or if I two are 40, but 40, oh no, buy. I'm going to match any pay, load Instagram me, to draw me at Twitter. And you only Facebook, I'm not binu, Moti Bewa head, pay me, okay, you woke. You, Mama Jen calculated time on Facebook here. Me, accuracy, you could see. E kama wo lo buruburu ni a wa di bare ma tun e te fe tun se ran fun ma so pe awon lawon kokko answer question correctly e mo won oju taye le fi se ko si ru e lori Twitter ti Instagram ago to ba gbe si la ma ri as a result at abimbola lamid lori Twitter ti Instagram e ma respond Christian be at abimbola lamid question ti mo fi sibe ni pe kini shooting ati Barau gba ni first leg. Very simple. Get your baby in your car. Oh, simple. Can you shoot at the barrel? Banning first leg. And answer is Ibe. Then the hashtag, don't want me, FEC. And follow Shooting Stars. Lori app, the party. Answer question. And answer Lori Twitter. Get to answer Lori Instagram. But, Oruko, come, borrow, Jan, let me do. Oruko, come, Raja, let me do. Clever, but to Valor Twitter, but to Valor Instagram. If you just call Levi. So, here the echo answer. Can you shoot at the barrel? Ban. The first leg, answer is hashtag 3SC bar. Oh, one bell more indicators. I will count on first bell. Tell about to ask you if you phone number you see. Tell about if you phone number you see. By the grace of God. Tell about the stadium, Lola. By every stadium, like Barolo. Tell about the stadium, Lola. I'm a Phoebe, I'm a Wally. I'm a free ticket, but run. One free land band. Hello, Wally. You're a nobody. From my own, not know the agency. I need 40. Bravo, Wally. This is your farm. Ticket ye wa lowo mi o ko si jale ma se lowo ohun lowo shooting ni okay to fa ni pe ko pile si club kankan lodo ti won yi to wa division division e je ka ma mu bo were were ya to si won yi ta ti pe duke lori ti USM oje yen ka bere se Malawi ati Nigeria na ma play le ni first leg 2-0 ni Nigeria na won ni ikene lati Malawi pelu ohun ta gbo si won je ko di mimo yi pe awon ti se ta ti ba Nigeria po pada o possible je pe tori po wa si bi bala wa na se lo gaba but now ti won ti je pe awa na lo ke ta disin o ma rorun fun Malawi lati da two goals no kan da meta si lati gbe Nigeria ni like Nigeria ti mo mo e su won kini
2: o emi o wo ni wo bi wi pe o ma je nkan to rorun fun iko agbo je obirin iko ojo we obirin orilede Malawi lati ri nkan kan se ninu fesin won se iku ji iko flamingos iko orilede wa Nigeria oto to wa nbe ni wi pe nigba ta wa nle wa wa na ti chinta ni se afi ajo won pelu ami meji sodo awon na de fe se iwe nigba ti won ba wa ninu ile ti won lati wa ogbon da lati wo boya won le fi aje iko flamingos orilede Nigeria sugbe mi wo ni wo wi pe n to fi le mu iko flamingos san ti wa sile ti won de lo gugu nkan ti won ni ti won rayi lati bo idona goyan ba po ju ba yen lo ni ilu ikene ni ose to koja sugbon to fi le pari to le ti fe so won se yen fi pari pelu ami ayo meji sodo iko oyi ato luko ni won na mo dada ninu okan ara won wi pe go meji pe lo wa laarin awon mejeji ki ko ma rayi ba de sa 83 ta ba le mi awon laarin ogun iseju akoko nkan le gba be yen yiwo sugbon pelu isowo ti awon obirin fi gba ball mi o ni ri bi wi pe iko orilede Malawi ni nkan to po ti won le ki isowo wi pe yan ro won pe abi isowo ti won fi gba ball bi se wi pe isowo ti Flamingos orilede Nigeria tan fi gba ball lasiku ta wa yi o njo bi eni wi pe owo orilede Nigeria ti awon gba ball wa lobirin to jojo won na 20 isowo tan fi gba ball fe gbe won ju nti orilede orílẹ̀-èdè Malawi fi ń gbá bọ́ọ̀lù lọ sọ Malawi lè gbìyànjú agbára wọn tó yí pé wọ́n wà nínú ilé bọ̀ ẹnitẹ́yàn bá lè dààmú òun lèèyàn máa ń ṣe kárakára mọ́ ó kàn máa gbá bọ́ọ̀lù ju àmì kan tó bá tó ju ibìkan kò sí ní tí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀ gbá òòlù sọ́hún tòótọ́ náà ṣùgbọ́n níbi tí èmi dúró sí èmi sì nígbàgbọ́ wípé ikọ̀ Flamingo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n á yan ọyọ létà nírọ̀lẹ́ òní.
3: Àìfigabága yẹn mo sì rí àwọn ibì kọ̀ọ̀kan mo rí wọn wò ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá tó bí jù nílẹ̀ pé kò ń ṣe gbóyá gbogbo gò tí àwọn ọmọbìnrin yìí ti ń gò kejì gbóyá agbámọ́nilẹ́sẹ̀ ó bá póòlù tàbí kinní kẹ̀kẹ́ lóòótọ́ ìgbà míì wà tó jẹ́ pé èèyàn lè má wo bọ́ọ̀lù gan rárá tó kàn gbà wípé ẹnìkan ní ẹnìkan ní mẹ́rin ó lè mọ ìyàrin lẹ́nu pé ṣé ẹni tá a nà mẹ́rin ọ̀nà bo ní ọ̀wà gbégbà táàfì lè ṣùgbọ́n àwọn tí ìbá wo bọ́ọ̀lù yóò mọ̀ yìí gbéà ó lè jẹ́ pé bóyá ẹni tí wọ́n nà mẹ́rin yẹn gan gbéyà ó gbá bọ́ọ̀lù kó kàn jẹ́ wípé bóyá àwọn orí ọ̀fẹ́ kékeré kan ni kò ṣe àmúlò ṣùgbọ́n ikọ̀ Malawi yẹn ọpọ́ wọn kò wúwo rárá tó ikọ̀ ti orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kò tiẹ̀ súnmọ́ ṣùgbọ́n géèmù obìnrin la pé ẹni tìlú lè ṣẹlẹ̀ ó lè jẹ́ pé ó lè bẹ̀rẹ̀ ní kó jẹ́ pé irú àwọn tó jẹ́ àwọn abẹ tá a fi ń gé wọn kán pé àlàáfíà wọn rí bákan bákan tàbí kó jẹ́ pé bóyá gbìyànjú kan ló ti ṣẹlẹ̀ tí àwa tí kò yé ni ṣùgbọ́n tí mo kàn gbàgbọ́ ni pé ẹlọ́ rẹ̀ wù àti mọ ṣe bọ̀ gan kò fìdí ẹ̀ múlẹ̀ láti pè fún gbé bóyá nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ tó bá gbé bóyá kò àgbọ̀jẹ̀ lọ́kùnrin bóyá super eagles ní ìsinmi lè sọ pé bóyá ẹ̀rú ọmọ bà wá ipò kò sí tí ó lè ṣẹlẹ̀ wọn lè yàsọ mọ́ni lọ́rùn kò di pé wàhálà òdì ròdòdó ṣùgbọ́n ikọ̀ àgbà ikọ̀ òpóǹlo obìnrin wa yìí èmi lè fi ọwọ́ wọn gbáyà pé kò sí tí ó lè ṣe káàdì ọ̀nì náà àmọ́lé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe nàwá ó lè jẹ́ 1-1 tàbí kó jẹ́ 1-0 ní ṣùgbọ́n èmi ò rí kọ́ Malawi gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ tó lè dá àwọn ọmọbìnrin tó lè dá wọn lọ́wọ́ dúró lórí ojú tèmi fi wo ìfigabága àkọ́kọ́ yẹn.
1: ọlọ́ máa fi òṣìṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi má jẹ́ kẹ́mi àtòṣe ọjọ́ láṣọ jọ ṣe pọ̀ ayé ni paradis ti bẹ̀rẹ̀ o ẹ̀wọ̀n omi ta wà
2: ilé ọ̀dọ̀ wa náà níbi àwàrí náà.
1: Ẹ pé ilé iṣẹ́ ọ̀dọ̀ wa tẹ́mi tí sùn tí mo ti ń jáde.
2: Ìgbà gidi náà ló bí dá kí ẹ máa fẹ́ nu ara èèyàn pè sówó dábẹ́.
1: Pé ní àbíjọ́ lọ ṣe ibi tá a ti máa ń pa fíríjì mọ́júmọ́. Kọ́ máa jẹ náà kó máa jẹ náà jẹ.
2: Láti gbọ́ tẹ̀ ní nínú ọmọ.
1: Ọ̀dà tológun ẹ̀ níbi tọ́kọ̀ gbọ́dọ̀ sí gbẹ́nu lókè. Ẹ máa wà.
2: Ìtí mo rí last was $98 fún ìtò kéré jù. Mo dẹ̀ rí àwọn ibì kọ̀ọ̀kan tó jọ pé wọ́n ta tíkẹ́ẹ̀tì $500 mi wá mọ́ ìbóyá new price tún ti wà.
1: Ok ṣé a ti ń gbó live ni? Ok o mú ẹdùn o.
2: Clever of fight Dubai lójú ayé ọlọ́run.
1: Ilé ẹ̀jẹ̀ ṣe ògẹ́lì player.
2: Clever of fight Dubai rí la.
1: Ọlọ́run mi màá má sọ̀rọ̀.
2: Clever of fight Dubai rí la.
1: Kí ló wá dábí kéré? Ní àti àwọn sísàlà bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀fẹ́
2: bẹ̀rẹ̀ láti ṣàbẹ̀wò.
3: Sẹ́mi ìdẹ̀ nílé.
2: Ní ìṣó ọ̀pẹ yìí nílé ìdọ̀ olè gbàgbẹ́ yìí ni.
1: Ọmọ owó da o. Owó bá da o. Ẹ wo bí mo yẹ rí bíbá ẹ wo mo yẹ rí bíélé. Ẹ jẹ́ wa tẹ̀síwájú. Ṣé iṣẹ́ Clever ti gbọ́ iye tó fẹ́ ta tíkẹ́ẹ̀tì? Àṣé mo fine. Abájọ táwọn èèyàn jẹ́ gbádùn
2: fún yẹn gán
3: nǹkan tí mo rí níbẹ̀ ni wípé mo gbọ́ ní àwọn ibì kan tí mo rí gbó dàbí ẹ pé ní àwọn kinní yẹn àwọn bíi VIP gangan gbó dàbí gbó dìbẹ́ súnmọ́ bíi ẹgbẹ̀rún kan ibi tèmi rí tí mo gbọ́ mọ́ táwọn kan nínú kulu kan tí a wà tí a wà tí a ti ń bí àwọn kankan yẹ wò pé kinní ò ti fẹ́ súnmọ́ ẹgbẹ̀rún kan ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí ò jẹ́ kémi ò lè kó lè fò mí lára yẹ kí yẹ kó lè mo rò pé anything náà bá ti pè ní VIP VIP ìwọ tó o bá jẹun tó ṣẹ́kù náà ń pè ń bẹ̀ kúròkò nítòjú ẹ bá ti wọ́n sọ pé kí o table of 5-10 million ni kéde ṣe o nílò láti máa pariwo ń bẹ̀ tí o bá ti rọ̀ fún ọ jókòó síbi tí wọ́n ti gbé ọ lẹ́sẹ̀ lóní 1000 so nǹkan tẹ̀mí rí ń bẹ̀ nù.
1: Ok Ferrari
4: ọtọkùn
1: ilé ló rò pé Infantino lè pe tíkẹ́ẹ̀tì máàsì kan tó lè mú kí Donald Trump sọ pé èmi gan ò lè sanwó owó ẹ.
4: $5,000
1: Well, ìtẹ́ka sí òtọ́rọ̀ fún wa. Gianni Fantino ní $1,120 Tába ṣe ní $1,500 Tába ṣe $1,500 ní $1,500 Èlò ló máa jẹ́ yẹn?
3: $1.5
1: Sá? $1.5 Yeah,
4: you guys.
3: she be 1.5 ta ba she ni
1: 1.5 times 1,120
3: 120 only may be 1.7 ni e
1: ni ticket ko
3: ayo ta ba ngi na go le 1.8 ni e game be yen mo di gay e me je
1: da yi da bu e so sabo ni
3: 1.8
1: ba ona 80 no 1,120
2: 1.8 million tani o fe wo
1: USA like basketball
2: tani ta lo fe wo jiso ki je pa fe wo final ye pe opening match in Argentina at Spain ye pe opening match in je France at England or something e fe show orile de meji ti se wi pe won wo lejo gbe pe ni bayen e wa fe show e okay understand deeply opening match ni nuju fi agbaye akoko ti o je fi agbaye ife ye agbaye to ni eyan to po to ni orile de mesan mewa lati le lawa pati gbogbo yen bo iyen o ni pe ko wo ta ma fi show be se won se tawon eyan fe la ticket wole ko wa to bayi mi o ni ni bi pe ona to da bi ona to to ni ajo FIFA fe to sugbon nkan to mo si mo mo to wa very sure to da mi loju wa ta ni wi pe ba se nso bi bi epo won yi ticket yen o ni sin le mo bayi won ti ra tan o to o do ma me ni ticket gbogbo bayi so pe o wa ticket yen o ni sin le mo bayi
1: wow
2: wa football ni cheri biggest business biggest thing there le se gbe bi o gbe bi ere ni ere da ya ko si bi te fe gbe price yen si awon yen to ma ra ma ra I mean mo be fe se because now see an so gon pa wi pe ticket game shooting stars lo wole kan kan so wi pe match shooting ojo yen o 5000 naira ticket yen o ni stadium ma
1: ben
2: awon eyan lo won kan fa pajaru ni o ti won ju recently ninu ko Liverpool awon lulufe won bere sni fi ehun nu won to pe Liverpool so pe ko ba di south
1: won
2: won fe increase yeah to pe awon lulufe fo ye ehun nu won ni ka ni pe awon lulufe yen o fe ehun nu won ti won increase owo ticket ni time yen abi do pe awon alakoso owo le gba lati de owo yen pada wa sile ki se pe awon lulufe yen o ni tun bo ma won won ni se lai tun match yen show ni sa ni won ni lo stadium ni sa to bo won a fi owo janu ni won a pa iwo pa iwo na ni boya bi odun marun mefa seyin ti iko Arsenal je iko ti opo eyan fi n ta to bi pa mi din to po eyan so wi pe Arsenal o da o but orisirisi oro ngba yen so se Arsenal ni odun yen nigba yen ticket Arsenal lo won ju ni England boye je wi pe ticket Arsenal won ju Arsenal mama no Crystal Palace lo meji so do wa pada di 2-2 against awon Watford nkan kan stadium ma tukun ni ase wenger ma lo gbogbo e match yin lo won ju e de fe fo ra player and everything awon eyan tun lo stadium lo wo bo iye ti iba ohun ko je te gbe sori sport e ma ta bo emi kan wo ni wo bi pe o ye ki FIFA na fogbon se ki won wo ti awon ololufe to n wa na because na ti ma fi match e imagine pe yan kuro lori lede Nigeria nsin o kuro Nigeria lati lo wo bo adu owo to fi ma ko fi run visa to ma fi koko won everything owo kan no football is for everyone ko si be e be pada ro to gbogbo eyan ni football wa fun gbogbo eyan ni gbogbo eyan le idaraya wa fun so now egbe eyan kuro orile ede to ti kuro owo match kan ni 1.8 million ninu match mi lo lo wa ninu world cup I think 62 matches ninu 62 e wa fe show eyan kan ni 1.8 million ko ni itumo to lati odo Gianni Infantino atawon awon to wa ni disakoso bola fi se gba nile ni ile agbaye o ye nigba tamata 1.8 million tamara ko ba dojo final ko ni je nkan to ma shock mi tamara ni $3,500 lowo ticket lati wa wo final and nibe yen ni choice e ma lo wo na ni so ki se igbese to da rara
1: ma pada sori yen laarin Liverpool ati Chelsea abala kokon ti po ti pada tenubodo bayi o 1-1 ni won gba ni first half ki to pada pada ba soro oro FIFA e pada eyin te je olulufe wa oyo ma laafi ojo pa se kere mode o ma ti ba fidelity wow won lati wa live lori Facebook wow to ara le de apo mo alojo po Facebook wa o 32FM949 feyin e 32FM949 feyin e ngba te mo so pe ori wa kolu ra gbata wa online radio mo so bi be fi suru si o mo wa dobe o ma to lata o ti wa lata lori dodo wa fe bayi sin eh olohun wa jo ma je ki won wo bi a se ri lori camera e kan ma fi rate oluwe won to yo ni lana nu o ro pe o ti fi ko yo ri o keva lo da bi to si arrive to se ni lati ya ki
2: o ya se ule ya mo camera ke wa
1: e ma bi da wo bi rate pe bo o yi bo se flop ni o 5.2 camera ni omo see the difference my brother
2: I tell you say yo e ma da won no
1: my brother see the difference oh boy
0: Allo ma kan ju pa baba yo. Emi ya lo te se agboro Olorun. Alo pe. Nga ta ba se ara ba se le dada ton. Eh te ba so pe ki na gbe be ti an pariwo gan. Nga ta ba mu re kake. Ibi ti ni se ma wa. Mo ti sonu dada, mo ti sonu dada leni. Mo wa fopo logbe ka won to je ma ma ro pe.
3: Ba sa ti bota. E yo lo to enu gate da pada lo ni. Te ba ti yi
1: mo. Allo wa da gbe crystal. Eh yara yo yara fititi. Songu ota ifo ni ipele ogun yes mo gba ko o de level kan crystal options ye tu ti de mo gba ko de level kan mi wa so next week ke ku ki se pa gbiyanju for the Nigeria factor oto ni pelu ogun lo a pade abala ti o ba ma fi di jo better pelu ogun lo e fun ajo meji a pade abala bi pelu ogun lo e mo melo mi lori lorun but to the glory of God e we o ti ah chan se re ko ti jilo to a to pe papo ni o eh to ba wa lori TikTok ti ariwo a to pe papo lowo ni eh oyo what try fiditi what try pipe ni tin ba ti record ti mo mo ke mi save by mo to pa won ara oyo ni eh awa na mo ri because agba na koko ti mi ro pe di kankan se live broadcast lowo ko si saju wa olade folaran mi ti lo ko ma yen na o gba suru I want us to hear at your lodger pay my machine bebe nisin oloje ke mi won go na host wa loyo I appreciate gidi o be se fe wa aye oni ko fe yin na o ke ba kini dun wo
3: very
1: kini dun wo
3: ari pe gbogbo numbers everything
1: e ti wa dan le ku o bayi won mo ba ran o wa le yin
3: ti mi alimoji ile mi na ita
1: n ba mi alimoji ti ko we clever lo five lo ti
3: o ta won ba mi
1: bibi si o se ju bayi lo ele ye se n wo ere lowo ere le wo lowo ngba ta ba ti adabo ta pin sira won to to di by camera e ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma
2: ma ma ma ma
1: ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma
3: ma
1: ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ati alaji abdulsalam ajiko ajo wa bi bayi na ni awon aga na wa bi bayi ta won na gbo program o so clever now infatino o ni america pe all be entertainment ni pe ko se ta won se show be to ti to buru pe ko se ta won se be ti ti o to ti
3: won
1: ni college game gan won wo as much as $300 so won na give group stage sin a game group stage sin only $300
3: cherry nkan to wa nbe ni pe oro ti Infantino ri so yen Infantino ise yan kan to je pe laka rewo lodo ti temi nitori pe mo ma pe ajebanu aje laka ba o ti po
1: 1.8 ni kokan
3: no e me je ka gbe sori 1.8 o nitori bi pe ilu ta wa wa bi owo ta wa na bi ti fe gbe won gana si ti dollar ohun lo fa to ri je wi pe a fi nsi sori pe ta ba se owo bi bayi si owo okay awon ilu kan wa je pe pan na awon kan wa ta yi ten na euro ko se nkan kan na pelu irufe irowo be se a le so pe oke euro te ba fe je bo na boya won bo lati spain nisin se 1.8 million lo fi lo wo ni
1: elo wa nisin ba bi o fi wo ba
3: o zimbabwe o lo bi kan eyin ni
1: e a ko se a bi lo
3: bo na owo bi bayi gan so nkan ti mo ri ni ibi be ni ade seri nkan to sele nbe ni pe 1.5 times all ni bare yi go boya bi 21 boya bi 1.1120 times all ni bare ni bi bare ni si ko nso owo kan to je pe ori le po fa won ti won pe si agbon ni VIP gangan se te ba ni se okay lagbeju ibi ta wa yin gangan same brand to je omi bottle water and bi tele ra ni boya bi 200 naira 300 naira lori awon don kiri ba te ba da won agbegbe bi kan won le so bi 75,000 naira ni
4: wo pi onbe
1: ah o gbe ti lo ba yen ri
4: wo pi onbe joko si ta lo mo mi re sir
1: a si de be la wo pe ka kokko mo mi ka to mu nkan
4: eh
1: a si de be mo le lo bo ti wo ta gba ti mo ko price o gbe si lo
4: eh so wo
5: se wo se be
4: to ba ti le withstand iru to ba le o ra jade re pada wa de lo joko so bi e lo le po mi e fun mi wa de mu nkan boya boya odidi kan lo le mu nbe so nkan si mo ri ni and then gba te soro be yen ni so okay lord abi by ni si whatever fun laye ko soro wa ka ti iseju kan bi by ni si o ni yowo to je nibo mi je gbe eleko je kun ni o ni yowo ti won na
1: jaki engineer wa na engineer kora so pade bi ewe oju omi ni restless always walking kundusi fun yin kundusi
4: lagba olo eje se owo
1: eje se owo yen je wa ya eje tepu
2: no je je no
4: so ni ko ti mo ri nbe niyan nko to ba ti mo bu nko to better o to be wa okay lagbeju nisin mo le pe yin nisin bo ge o afi je ke ba se mc o re ni bo ni se gba 5000 nje gba
1: oro mi o de daru laye
4: eh so awon kan wa bi ye pe won gba 5000 won gba 10000 ye
1: ah
4: eh o won gba won gba gbadan yin mo wi pe se wa ni wa ni ga ni 5000 10000 bawo ki lo je be mo nbe sugbo so yin kan te ba fe ta
1: 5000 mo ti pe go ko gba lo mi
4: ah sporty eh so awon kan ma gba okay ki le fe se awon te be ti mo ti pe gan tan mo lo mic mo yan lowo so nkan ti mo so nipa ni pe nkan to ba fe ta lo ma determine irufe iru nkan to fe fi nisin igba tan so pe boya bi 300 okay nisin America football so je tewo gba kakiri kakiri agbaye ni Go check gini na. Sugba bi tin kan de do ewo ma se ko giri ma American football.
1: Ladies and gentlemen. O tun ti sele o. Awon Chelsea yan tun se na Liverpool 2-0 bayi. 2-1 rather, 2-1. Inu mi overdue ni. Inu mi overdue mo ti sun ayo dada leni. Copa ma o ti mo bi poluwa.
4: So sugba ta ba gbe sori owo wi pe ike boya nitori pe are pe wi pe owo nkan o ti po ju won le fi wo bo. E o le so nitori pe ko gbenu so fa awon ara lu sugbon VIP la pe te so wi pe 1000 plus yi fa awon to je pe $300 ni en ti o ba wo boya ifese won se nu kulu kankan bi group stage kankan yen fa en to ba le avoid e ko wo boya bi mo se wa yin ti o je ko boya se mi jomo ta ma so pe nu ki wo bo nu TV ati je kin lo wo live mo prefer kin wo bo nu TV ju kin lo wo live
1: a ko be o
4: ti ma wo bo live bayi ko ye mo kan ma wo ba ma ma wo bi dandan ni
1: Ajala
4: ko ba yi.
1: Ajala ko ba si replay.
4: Eh ko ni ba to ba si replay yi replay na ni ju ti mo ni. Eh akolo furu to ba ti mu le kan ba ju tan. So ise yen wa sugbon ko si kan te be si ma je pe ifidi e la wa. A lo option.
1: So ko tin tun ko je si ye wo.
4: So.
1: Pe kan pe kini.
4: Ko si e ba mo to gangan pare.
1: Aba ti ni suru
4: kan. Eh aba ti ni suru.
1: Won dan to offside ye wo pelu oko lo tolo ni o se. Didun lo sun so. Mo ko lo iku alejo radio se se bere ni o. Mo ko lo iku alejo. Radio se se bere. What is your?
4: Ah, Olorun bi won. Nso fun yin.
1: Olorun bi won.
4: E di mo baje fe so mo se ba mo ni kada kada
1: o
4: kada kada.
1: So mi wa lo le ni. Olorun bi won.
4: Oh. Do mi mo ni kada kada mo se ba mo ni kada kada o.
1: Rehab.
4: Kada kada.
1: Olorun bi won. Jerike, e se o. E se o, e ku fe o. Awon le duro ti wa tan ni. Ojo oke ti won lati associate mo wa. Mo ma bi le pe ti o ba ti le share program to so ko n gbadun e no I service ni
4: ai
1: but o ba ti le share program a je pe o wu e kan ri wa mo wa ni e ta so lapo si ti debi le ni
2: only water
1: ti ba
4: eh
1: a ti dan awon yi
2: lenu jeju
1: eh spread light e share ku fe o olodun fe yi o e se o awon oji to pe na fi sayo aye ni yen yan ah apo be awo ko ti e ni soro jade ta de mo ah o yo ki like my course o
4: be ba be an kan wo pe jade
1: ah ti to clever ni bi ala so la ye so la je se awo silent call awo silent listener wa ko
4: eh le ni
1: o mo bu ja
4: do be di ji pe
1: ah e ki lo ko anti apata ina o
4: ati mama kan loyo na mama a ri lewo
1: abi ya ah ya o alibarika yo ni dopin lagbara olohun
4: won ti pe loni
1: won ti pe mo monitor alibarika yo ni dopin eni damu lori awon omo yin o iya yen ojo bede bi won lati oyo ni mo lanu
4: be wa won tu dede
1: won tu ti kan fun mi gan awon ti di fun mi ki to lo tan gbogbo alokan ma n sadura ope lo yeru ayin ro ma ri lede si o e ku fe ko po mama fe ja mi sun ja ko pe awon pe laboro kiko gbe ni e imo ti wi won ni suba ma mo pe o lati da ati ri pe o ti lapere agboro mo se ri olomo je ka ma de ta ti pa orofo to bi won meji jo nile ohun ti kun soso ni ngba ba dele tan lawon ida o nanu awon yoku wa ko ikeji enu ah yoku wa ko ebe ni an po ni ti ke ma ti fe nu ri aran so be o ti fe lojuju ko wa di pe a se gbo n pari ngba ti e ba debi ko so fona pon ofin rele toro laye o so fona ma se le lori fun mama mi o mama gbe ni e ma binu a mo be se fe wa si ilu oyo te ile oyo fi 32 fm sere sincerely ko su mi debi pe mo ti fi o wa mo ti fi seyin awon oruko kan kan pe no to ba ti pe dandan ki so lori kan ba e ma gbo lori radio ahimi oni ni ma bi call e kokan text for the love aye yo ni baje yo ni dare ba kala fi o kabiyesi o yo ni baje o gba suru no they don't joke gbogbo oja ni mi ti ba gbo ruko oja yen ta ba lo na palace la po tun yen
4: akeso
1: akeso ko ta ba kuro ni ah look up owo de ile re mi ni mo sun owo de fe ku fe ku aje gunle bo mi je gbigbo ni mi gbe loyo gba keso yen jere jere laye igba ta ran e ja ma jere lo ojo ayo le ni o transparency
5: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: You get it? If you don't get it, forget about it. That's it. Hey, Mitchell, you pass your... Can we have you? I don't know what is happening with my radio. I can't locate... You know where I am? Akran. Wale Akran. You know where I am, sir? I'm going to show you a book. I'm going to show you. Come on, you pay when you come out of some water. Okay, actually, hello, hello. Ah, oh, you know, ah, Kisha, like you hello, sir. Come on, machine, go and see by. Look, what is up? Go and die. Eh, I'm too late. Shame me by any. I'm too late too. I do belong on bass at so I know. DJ Mascot. Oh no, the case you come and be. Drug Corini.
3: And Bavia.
1: Oh, Bavia.
3: And Bavia. Bavia, give for grand.
1: Platform, because I'm in here. Wow.
3: For now, we should.
1: Okay.

0: Emi yo glow.
1: Ese o.
0: Ami, ami, ami.
1: Ese
0: ma, ese ma.
1: Ope
0: lo yaru ni lato. Mo mother and I go ise
1: mi.
0: Ese o. Ha. Bo ti gbadura yo ba. Charge o le duro phone bi la ron yi. O kan kan po champagne na. Bo ba ni. Mo gbe kiri lo wa baba ro pe abo ho lo wa nu eni. Ya la wile ge. Chaso. Bi lo church. Ta ba ti gbe ko yen ka sin
2: ba.
0: Hello.
2: Ekweto.
0: Ese wo.
2: Ekwa ti le bole.
0: Ese o ilu ara ti pe bayi.
2: Lati ju ayo ni.
0: Ah eh ni damu.
2: Fun le olohun labi.
0: Ah ese o sa o.
2: O clear da da.
0: O clear. O clear.
2: Ah ba.
0: Radio bo rogo.
2: Iya to wa nbe.
0: Radio bo rogo.
2: Ekweto.
0: Ese o sa. Yes. My belle is very interesting now. What's your team of fair studio manager Charles Little Lazy Baba? Ori your gbadu. Okay, okay. Catches gbadu pelu ere da ya wa gba yen. Aki ko mi do lapo.
3: Abokun.
0: Ayara le je ka fun any updates. Liverpool ti ko meji o.
3: No, one.
0: What is your Liverpool score again?
3: One need big chance more for that.
0: O gbe dade mi ba je beri. What is your yen? E ma binu pe ale fun yin ni direct update to je pe ti online lawo. Gbogbo awon aloku television ta nlo nibe yen no kele mo pe ke sere o fa won to ba lori sitok yo o re ani asun lele yo rekereke ni o aye ni meka ti bere o paradise ori ile lo wa o sejuri ah bravo ti a mo soro ah aye paradise ti bere o as ah offside ni okay won offside ni ko Liverpool okay thank you sir Tafi Bolaji o le pe Kwara State, Kwara wọn náà ni.
3: Yes.
0: Kwara State, yes. Yes, ẹ ṣeun. Ẹ bá mi kí Mr. Thomas yo. Ẹ̀yin ará àfẹ ló dùn. Ó ti ẹ lẹ́sìn ní mọ́bàá ìkọlọ́ ńláàánú wa. Ferrari.
3: Ọ̀tọ̀kùn.
0: USA Ọjà. Àti Zamalek. Final first leg. Bó ni ká ṣe rí?
3: Ó sì jẹ́ nǹkan bí màá ṣì máa sọ ní gbogbo ìgbà wípé kí àjọ CAF kí wọ́n wà nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ ara wọn láti máa gba final lẹ́ẹ̀mejì kì í ṣe nǹkan tó dáa tó níbikíbi pàápàá jùlọ ní ọdún 2026 tá a wà yìí bọ́ọ̀lù lápisẹ̀gbá ti kúrò lọ́dún tá a gba final lẹ́ẹ̀mejì ó yẹ ká máa rí àwọn pápá ìṣeré tó lè gbàlejò final because ó jẹ́ nǹkan tó ká èmi lára lọ́nà kan wípé a fẹ́ wo final CAF Confederations Cup ó wá máa kọ́ ní ṣe pẹ̀lú pé kí ikọ̀ kankan gbá bọ́ọ̀lù ẹ̀ lé kí ikọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì kankan lọ gbá bọ́ọ̀lù ẹ̀ lókè ta kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn máa wáyé láàrin ikọ̀ méjèèjì mi dẹ̀rí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ lè dẹ́rí ikọ̀ tó ṣe wípé fún ikọ̀ Zamalek máa kọ́kọ́ gba ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ nínú ilé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí wúwo púpọ̀ fún ọ torí kó wá fi máa di ní ọjọ́ Friday tó ń bọ̀ tó máa gba ìpele ẹlẹ́ẹ̀kejì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí ó máa nira díẹ̀ fún wọn kan tó lọ sórílé yìí orílẹ̀-èdè Algeria láti lọ mú nǹkan nílé lókè ta so Zamalek nílò láti wá gbogbo nǹkan tí wọ́n ní láti ṣe nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí nínú ilé wọn láti rí nǹkan mú jáde ọdún 2017 ni ikọ̀ méjèèjì ni wọ́n pàdé ara wọn kan yìí lọ́dún 2017 yẹn lẹ̀mí yìí ikọ̀ Zamalek nígbà tán gbá bọ́ọ̀lù ti wọn nínú ilé àmì ayò kọ̀ọ̀kan làwọn àti ikọ̀ USM Ọjà ni wọ́n jọ ta lọ́dún náà lọ́kùn tó di pé ikọ̀ USM Ọjà kó tó di pé lọ parí kíní ọ̀hún ní orílẹ̀-èdè Algeria tó náà Climé Rodríguez ọ̀kan so wọ́n gbúdọ̀ tún fẹ́ jẹ́ kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún 2017 kó tún rẹ̀ ṣẹlẹ̀ fọ́ọ̀mù tí ikọ̀ Zamalek dẹ̀ wà lásìkò tá a wà yìí àbóyá torí wọ́n ní final wọn ajú níbí kan ni wọ́n sì ní fọ́ọ̀mù tó dá láti ìgbà tí wọ́n ti wọ ìpele àṣekágbá nígbà tí wọ́n já ikọ̀ ìgbé agbábọ́ọ̀lù sí àbẹ̀lú tàbí tí wọ́n já tán rí ní bóyá bí inú oṣù kẹrin ọdún tó inú oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí tán ti já ikọ̀ sí àbẹ̀lú tàbí wọ́n sì ní fọ́ọ̀mù tó dé láti ìgbà yẹn nínú líìgì wọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méjì péré ni wọ́n ti borí láti ìgbà tí wọ́n ti gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn so kì í ṣe pé ikọ̀ yìí wà ní fọ́ọ̀mù tó dá láti ìgbà tó ti parí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ ikọ̀ USM Ọjà náà àwọn náà ń ṣe wípé àwọn náà fi gbogbo ara gbádùn láti ìgbà táwọn náà ti qualify wọ ìpele àṣekágbá àwọn náà ò fi gbogbo ara gbá bọ́ọ̀lù tó bọ́n ṣe ń gbá bọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀ mọ́ so ikọ̀ méjèèjì ni òjọ́ sí ń fọ̀m bọ́ a mọ̀ pé ikọ̀ méjèèjì mọ àwọn gbogbo antics ti ikọ̀ láti north africa àtọ́jọ́ máa ń lò fún àwọn gbogbo pé àìjẹ́ kọ́pọ́nẹ́ǹtì sùn ni à ń lo lasers tí àjọ CAF ní pé kán máa lò mọ̀ ṣùgbọ́n tó yẹ pé wọ́n ṣì ń lò lọ́dọ̀ àwọn gbogbo kíní ni wọ́n ṣì ń ṣe ní àọ̀dọ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ so oríṣiríṣi nǹkan wà tó yẹ pé gbogbo nǹkan tí orílẹ̀-èdè egypt bá wọ́pọ̀ àwọn fẹ́ ṣe orílẹ̀-èdè algeria àwọn náà mọ gbogbo kíní so ikọ̀ USM Ọjà náà tí wọ́n ti gbé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí wọ́n jọ máa ń lò nínú gbogbo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ báyẹn tán jọ máa ń ṣe láàrin àwọn so mo rí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé ibi nǹkan tó ṣe wípé in tí ikọ̀ USM Ọjà máa lé wá kò kọjá wípé kí àwọn gbìyànjú láti wò bí àwọn lè ta ọ̀nà nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó máa jẹ́ abala àkọ́kọ́ lókè ta ṣùgbọ́n fún ikọ̀ Zamalek wọ́n nílò láti borí tán bá ba de bo wi pe lamere kan so do ki se nkan to ma pe won lati lo soke ta ninu fese won se le to ma ja bare leki so mo n tele ko samalek ninu fese won se lati ri nkan mu jade ni ori won ni ri kan to ma na meji so do bo nkan ti mo reti lo won gangan ni to ito ma fa won be gba idije yi won ma nilo lati leke iko iko do lu yese moja pelu adidi go meji e to de tin tele so won ti ko yese moja fi se ninu dj cap competition cup ni sa ta wa yi won wa lara won kan to mo set piece loju ninu dj cap competition cup ni sa ta wa yi won score set piece ko gan
0: samalek ninu
3: Jamalek na mo lo so iko mejeji jo ni won jo ni set won jo mo boy jo man lo won jo mo boy man lo set piece
0: ati midfield attack Jamalek
3: won sa lawo won mo boy se man lo awon kan so fu iko USM moja won le focus lo pe ka won gba gbogbo ultra defensive football ki won gba pragmatic football yen tankan duro seyin kan de wo be awon le counter kan abi meji kan ma le counter ti o ba work kan lo set piece boy kan abi meji kan ma fi le sare ori ona lati mi awon ninu pese won seyin o ma nira fun iko Jamalek sugbon ki iko Jamalek na ba le gbe bo se ti se lati bi ojo melo kan papa julo kan ma gba ball nile ninu je competitions ko kama ile ri ebori ninu fese won se ninu go bi meji mori won bi en to ma yo sugbon lodo mi mori nkan samalek bi nkan to se wi pe ifese won se ale won bori pelu boya bi go bi go yo kan sodo ale meji se yo kan
0: oro re o repete abogo
4: sa
0: o ti fi si ona meji bayin sin ni ma ku ati ni ma pa lo pade Jamalek attacking team lati arede waju USM Ojas to ma so defense in tournament if not the best o kan lara won to daju leyin in the last 18 matches so gba ni ilu won be yen nile meji pere ni ko win winning 16 at home mo capacity feed yen 80,000 ni capacity USM Ojas Jamalek n lo be yen won wo ololo ti e ka ko factor yi awon to n gbe yen 80,000 capacity ati ariwo pelu defense ti kilo ko boy aya se babada to ko so di lowo eyin yen won je ri Jamalek ke bi ko ele to je pe pelu attacking prowess yen won le se gankan
4: on to wa nbe ni pe USM Oja to ba loni ngba ti nbe ibere boya bi ago mejo ti o ye ki gaba gan yo bere emi ro pe boya Jamalek ni o ogbon kankan to le da si idilele ni wi pe te ba lo opolopo nkan to wa nbe ni nkan te so yen wi pe ti te ba ti ri ko to je wi pe oba ni ninu pe e o ni mi awon mi oro yen gbogbon lo to te ba wo awon abanda awon asi awon beras awon diari awon drusi kankan awon kamanga omo Jamangata omo orile de Ivory Coast yi to wa eyo to je bo wa ni to wa laarin mo kin se karakata o Kamangata to je omo orile Ivory Coast e bo wa nbe e omo yi je omo kan to je pe ohun na o ma o wa ni nkan to je bo ngbe won da niye niye sugbon lo to nkan to wa nbe ni idolapo so lugbe latara gbe boya ogi won o fi be gbe ra even opon ti an gba kan yin won ati Beluza je o fi je mo le gbe awon ile gangan won o fi be ni nkan to je pe o po je sugbon kankan to sele ni gbagbo kona emi kokko gbe ni atelu latara gbe gbogbo to ba ti je asika gba eyo kan lo ye ko je
0: fantastic
4: eyo kan ni eni ti even ko je tennis ni o ko je ese kikan ni gbogbo to ba ti ni se pelu asika gba eyo kan ni sugbo amo kan ti ka furo te bi mo si wa nbe lati gba yi wa je gbo ta ko kale gbrogede boya to di kale ri owo ije meji ni o tabi ko si o da bi gba je pe ojo kan ti wa lato lagbara to ba sele ti pa awon oka boyo je eni won to le ronu nbe lori igbo boya ka awon so gini di abalele okan ka le ri opon gidi ka le ma riwo emi mo logo ni igbese ele meji yi mi mo okay to ba ye pe team to wa ni ewe lo lo na to wa le to lo na pa mo le nko tawon to ja mo ni awon ni awon alamoju awon bi fans won ta ba bere wa la nko jagbara won le gbe mo sugbon ti mo kan ri nbe ni pe to ba ye pe Jamalek ba ni ogbon kankan to fe da bo se gbogbo amo igbe attacking minded team ni won won lo ri pari ele won ni sugbon loni emi ro gba kan ta fe da koju USM Ojas yi ka bole nbe o wa le je 2-1 tabi ko je 2-0 tabi ki won ta ba 1 tabi kan ta ododo sugbon mi ri Jamalek gege bi ko to le wa je won mo le ko soro lori eju pe draw oni mo ri to poju ninu kini
0: bala de omo teri tu efe wo o latara o
4: eko lo lenu bi eyin
0: eko lo le bi o se o da o so a se mo ko se lori awon ele mi ba ki la ni ki je mere Ateri. Okay. Oh boy, which na you actually? Ah, Abugawo.
5: ma ye ye wo iya la ya wo olohun adun kan ti o ja ara yi o gbadun olohun fe pale ya e to ra bi tutu yanju loju yori loju window e se wa gba yo kile ke to ni la bogiri o se wo ja adun kan na olohun ti se agboro pelu mo ja ma le gboro pelu bo ja awura o oye ah in bola ogodo pelu bo ja awura ka ma di kan bi iru awo ah
6: ara
5: eh ogodo mo pelu bo ja awura o ah oye oye e ferari
6: ato
5: kile ro pe calf ri tan fi se two legs to ja ba bi won lere awon na ri so kile ro pe le ri to je pe factor ti ogodo consider that the peno auto be pe won ri so pa pa se pe bi kan se ri ni Africa o yato si awon agbo mi a ri so pe tori pe gbo kan ton se ni Europe ba na se ni ka wa na follow
3: well akoko no emi wo ni wo bi wi pe nkan to fa ti won fi man se be laye John ko ye ko ri be mi mo any reason ko ni any reason to ye ko si fi ni be ni 2026 boy nkan to fa ton fi se be laye igba yen ni wi pe o nira fun ajo CAF lati ri papa isere to ma so pe ohun se tan lati gbalejo idije CAF Champions League asekagba abi ipele asekagba idije CAF Confederations Cup o nira fun won lati ri stadium to ma gbagi to ma gbalejo e akoko ni because en to ba mo idije UEFA Champions League tobi to ba tele awon idije to ni se pelu ti ajo UEFA e mo pe Budapest na ti ma gba todun yen Champions League final ati odun meta seyin ni ati mo pe Hungary ni Budapest na ti ma gba final ito waye ni sa to koja ni papa isere Allianz Arena nigba ti ko Paris Saint Germain lo pe Champions League nbe ati bi odun merin seyin lati mo so won ti man da awon team to ba ma to ba fe host ti man register sile lati odun melo kan Wembley ni 2023 so awon team to ba ready lati gbalejo ti man so lati odun melo kan seyin pe a ready lati gbalejo kini yo a ready lati gbalejo o tori si stadium ma wa nle le waju ajo UEFA awon yen ma wa ese divo boa ni luxury ni luxury yen ni adulawo lati ri pe ki iko agbe bolu kan ba won stadium kan ma wa ese wa to ye pe won ma duro lati ri pe awon se tan lati gbalejo e iyen akoko elekeji nkan ti mo mo bo wa nbe ni wi pe o dabi wi pe ajo CAF won wo ni wo bi wi pe o ma nira lati je ki stadium ma kun ka won ba gbe ipele asekagba lo si stadium mi tori pe ko ba ti jowo final boye je o ma ni we yi ife se won se ni ninu ile iko egbe bolu Zamalek nsin awon ero ma kun stadium boye je 6000 yen ero kun stadium to wo je first leg final ko ba di lose to nbo nigbati USA moja na ba host ero ma kun stadium tan ma ready lati so wi pe awon fe wa wo mo kan ba so wi pe awon gbe ife se won se laarin ko USA moja ati ife se won se laarin ko egbe agbabolu Zamalek tawon meji jo wa ni North Africa tan ma gbe final awon lo si boya bi Benin Republic ololufe melo lo ready lati fo orilede Benin le abi lati fo orilede Algeria sile lo so orilede Benin lati lo wo final ololufe melo lo ready lati fo orilede Egypt sile lati lo si Benin lati lo wo final but still emi wo ni wo bi wi pe mentality aye ati mentality bi abi odun mefa mejo seyin mo le gba ke ba nse yen ni bi 5 7 8 years ago but ni 2026 ko ye ko ri be mo won ni kan ni kengba yen na fun wa ni gbogbo excuses mo ka le yi because mo wo ke ba bi careful nton ma so fun ni pe o ma le faun lati facilitate stadium and all of those things in the mason yen but that was it's 5 years ago ko ye ko ri be mo 2026 because ball lo alafese gba wa ni le adulawo ti go ki se pe careful mo so fun pa won owo pa lati bi careful lati no DJ CAF competitions cup you know ki se pe careful mo so fun mi pe awon owo pa nbe abi ko si sponsor wa fun sponsor as you are to the sponsor idije yi sile lati odun melo seyin tan ma sponsor every year so in to wa lowo won tan mo tan be se o koja wi pe CAF fun awon gbogbo upgrading ti won se focus won ti poju lori national team football national team football tan de focus le na de yi ki se pe won se dada oro won si wa nle lori oro Senegal atorilede Morocco tan ti yanju lodo CAF
5: short release awon guys
3: ko won ti release won si wa nu ewon lorilede Morocco won se won pin be so oro won si wa nibe yen lodo ajo CAF
5: nibe yen that is too bad o show inferiority Senegal
3: so no emi o gba ko show inferiority Senegal actually nibi temi duro si lori oro yen ibi to ba ti se won ati jiya everywhere lo ti man sele
5: iyan kan atamaje ni yen bro
3: no ki so pe iyan kan atamaje en ti mo so pe ko so po won kan atamaje ni wi pe en ti orile de mo ko nduro le lori ni wi pe nkan to sele nibe yen gba emi iyan meji awon ti awon de ko yen wa lara nkan to fa ti on emi awon people yen fi bo mi o ran ti oruko player to sapo lorile de talo to sa lo brazil ti o le ku on brazil mo de
5: robio
3: robio ko ba kuro ni brazil ni won han mu
5: o se won lowo
3: o so pada lo se won but at the point in time won brazil ti ogudo ko ma do mo ko ma ko brazil won ma han mu o de ma ma se won so ilu oni ilu ofin won ni ofin to wa nile nilu ori nilu won ni wi pe ki wo fe nkan ba yen ba ti se le odo wa lati ma daju e ko ba je pe wa pada wa mu won ninu okan won lati pe okay already lati release awon people ifun yin nkan mi ni to yato gan. But now going back to nkan ti an so ni lori e gangan oro idije CAF Cup idije FIFA idije idije AFCON awon obirin AFCON o si wa nle ta sun ti o se wi pe a ti set ohun na idije ma waye ni July ni time ti o ma pada ma jam papo ni time ti qualifier World Cup ati everything ma sele si ni time no qualifier Olympic o ma boss time ti qualifier Olympic ma ma lo lowo idije e lode ni oni qualifier fun idije fi agbaye so o to be ko so wi pe o fe pull out afi ko ba fe lo si World Cup so idije tan focus le fun ra won ko work ajo CAF ni an so wi pe won invest o because awon team ni le adlawo tin owo nsin o to wa nbe niyan awon team bi iru awon member lodi sundown si amaju owo ti won lo pa nigba ton lo si FIFA club World Cup
5: when there Casablanca
3: awon we dad awon pyramids owo ban awon alali owo so awon team ti owo nile adulawo unlike igba kan but still I need the lati change wi pe an gba final ni two legged game o ye ka ma ri awon stadium because ara nkan to le fa to je pa stadium gidi ni wi pe ko si publicity to fun CAF Champions League ati CAF Confederations Cup o loju eni to mo kan fe gba CAF Confederations Cup final le mi so le fe gba CAF o le fe gba Champions League final kenin kan ma mo pe Champions League final
5: ja sin da fun tolo o mo yo su da tin
3: se e imagine bo CAF Confederations Cup final Europa League final won yen da fun tolo lori e pa fe wo to fe sele Conference League lo kere ju awon eyan ready lati mo awon eyan fe mo pe ta lo fe gba Conference League elomi o men to fe play final Confederations Cup elomi o men tan na semi final gan so ko si publicity to to fun ibo na ti issue ibo le ti fe wo so o nira lati ri show gan debi wi pe awon eyan ma mo pe ufe idije yi lo lo so nkan po fun ajo CAF lati se lori idije yi lati le je ki idije yi grow ko si ni aye to ye ko si ni ibi to ye won de tun tin ronu wi pe won fe so ohun na di league format e fe copy awon champions league awon uefa awon te fe copy de ni yi awon gba final ti won lowo kan
5: eyin
3: gba final ti yin no man anyway so popo ye iwu o se ni e imagine sin pe first leg ife se won se paris 1-1 second leg paris 0-0 she mo pe we go she count ni final
5: sure
3: e imagine ni 2026 away goal room ma count in final at igba 1-1 enikan ma pa gbe fi lo
5: so fi e final should be a leg
3: no e imagine bayen at awon to wa le na ka wa fun ha ki gbogbo ajo wo so fi e wi pe mo lo gba ball loke ta agba 1-1 wa play le mi ajo gba 0-0 ball yen wa pari bayen 1-1 e ma ni kenikan ma gbe fi lo le to score iwe ninu final so fi e so nkan se po fun ajo CAF lati joko ti kan ma so ju wi pe kan ma fa oro wi pe a fe gba ife eye lowo orilede kan ati gbogbo nkan ti won le kiri yi gbogbo yen work
5: e seun sir e je fa iwo le gba wole iwo le koyin sibe tori gbo ni ko center fe bi lere ti o ni ri wi CAF na ma ri wi ara ede ni dola poti pe lo ti gbe kale ka jo ka fi la ka igbe iwo le gba wole be wo ni ijete o ta fun
6: se ma awon baba Patrick Mosipi mi ro yi pe to ba je ipe ironu titemi ni o ye ki won ro wo daada ko to di pe won se wo kan tan se lo to la mo wipe ogbon ti won dai ogbon ijata jakalo ni baba jata ka jata iwo la bo jata jakalo o bo ro pe ogbon pe yan ja se le ni because anything ta ba ti pe ni abala ase ka gba ifun ko je ere onile jile e kan ni oje ke se wa tu mo okay nisin aso nipa wipe ipe boya nitori awon ololufe won o le lo boya abene lo qualify boya ilu kan lo qualify ko won le mo le lo lagbeju enisin yi oje anisin bayi ko wa lo re je ko won ta wan gege bi lo lagboso won lo na awon samalek mole nja awon ololufe won o le jubilate keke bo se fe jubilate ni ni traga tabi ni le won gan ni pato irufe iru kan beyen ko ni sese sugbon ti mo ke gba nipe nibe ni wipe okay lagbejuwe awon ajo uefa anisin bayi won fe gba champions league odun won gba lago marun won ti so
4: nigba ti won ti so fun wa pe Budapest ni won ti play final won ti wa won ti se du e sile ko se pe won kan di ni boya bi ga baga ase ga baku ojo meta ni jo se pe n ta gba yo ago mere la gba o ti wa fixed ti e ba ye ko ya du igba to covenant se le yen to da polopo calendar won ti ma n gbe osu won le kisisin ki league to be lati bodia to ba don di sisi o chelsea has no play o to ba don di 5 ngo we won ti gbe gbogbo e la afi to ba je pe nkan kan be to je gbogbo ba focus sugbon nkan to sele si won ni wi pe pelu ta soro nipa re yi won je ka mo nkan kan ti opolopo wa o mo wi pe lo to ta ba ni ka da kini kwara si kan gbe si abale yo kan wala ma wa awon ri de kan ma kun lagboju enisi ibrahim pyramid samalek yeah oji atawon awon ko awon da casablanca awon ko ti raje jeun yen odo won ni won ti ma gba bigabaga ti o poju oda laarin mi ati enisi asoro oji aigbe won ni 80000 capacity ka ba gba igbe won ni o da o nigeria mi bayi ni ti fe mu stadium don you play cup champions go e da ko stadium meta
7: olubadan
4: olubadan bo
7: ati ogbemudia
4: ogbemudia ti bombe to ba je bojo e na be ti campaign ko
3: asun wa ti so doki di abose keji
4: eh nigba ti mo ti fi je ti fi 30 ba gbogbo ri fi ti so gbogbo o e wo daada e je ka wo e je ka abi ka gba igbe benin ni won ti pada mu pe to ba di 2021 o benin ti fe lo gba bigabaga se ka gba ti confederation abi champions league go benin melo lo ni abi se ni gati baba ya ara jogbo aba abi gana stadium bo wa ni o je to je ti wa mi bayi gan ti o gbe 2000 ba se nawo si to se ko ni ye igba ti ka fi ti so fun ani ti pe mo ni ba bodu kan me ko to ni won ta ye tun se
7: mbo ejo ye lo
4: mama ka so hello ma yes ma Ami.
8: Sọ tu bayo tu se.
4: E se o.
8: Awo aye mo le oke.
4: Ami o.
8: Eh so fun wa.
4: Ami mi. Ko le joju na ri.
8: Ah baba yin mu te fi we.
4: Ah ko si peju mo ba loyo mama.
8: Mi ojo re mi o.
4: Mo n ba loyo.
8: Eh so pe nko le le toto.
4: Ko le joju ni.
8: Eh eyi si da lapo wa da le. Mo wule soro stadium e da lo fun Nigeria 99.
4: Welcome to
8: Osi.
4: Ati bin toti.
8: Generator te ko lo le gbogbo nko.
4: Ati bin tabia.
8: Awon street light gbogbo te ti ko lo le ti nko.
4: Ale. E wa si o.
6: Sugba ki en pari oro yen. Sugba nkan ti mo ri nbe ni to pe ajo ka fu be se. E wo nisin alakale ti wa. La ni bi ta ti gba Champions League be abi e meta. Ba igbo ki agba kan ni Budapest o. To ba do to bo. Won le se be na kan fowo yen ru awon ko yen lagbara diede brother. O yi ko ti ta ti gba e video ta ti fe lo. O gba $5,000. Ko fi to ma to se be se. So oju o le ti awon yin ni daada. E ba to agbowo. Se to wa lo na je bo ye kan kun lase ni aba ma go ni nkan le tu lo jo lese tawo yen ba de ti o le je ki oro aje yen circulate la pe jo ni ka gba bi won fe play confederation cup final ni bo ya bi adamus igbami ko si se to le ma se to ni ta ko si ru kankan to le ma se lagbegbe adamus igba tan ma gba ru fija baga to ni ta
4: e je lojoja an lo apara bo ta ba de asoju opopo le fe ara le 32 fm 94.9 laughter house ori oke premier ni mokola e ko kale

0: Hello, sir.
1: Hello, sir.
0: Welcome in Achara Cafe.
1: Welcome, sir.
0: Hello?
1: I want to go inside by more of sir.
0: Hello, sir.
1: I want to go inside my sorobo. A shumak bufo. A shumak bufo.
2: Hello.
1: I can't sir.
2: Yes, sir.
1: Yes, sir.
2: Abanijo, abanijo.
1: Yes, sir. Ya kari o.
2: Ko ni baje o.
1: Ah, mi je sun.
2: Mo npe lati ilu Akanran.
1: Akanran, ilu nla.
2: Ijoba abilion naira.
1: Ilu nla. E ka
2: bo sa. Ibe mo tin lo daula o.
1: Ko ni baje lagba Olorun ibe o gba yin.
2: Se ri Tatu
1: FM. Yes, sir.
2: Okay, tete tabi lo wa ko ni jabo.
1: Ah, mi je sun. Ma ri konko sente boro baba ka.
2: Baba mo top 10.
1: Ah, I want
2: to start a woman.
1: Yes, sir. Ah, sir.
2: One to two, ni. Say my boy.
1: Exactly. Oh, yeah, you have a.
2: Say, di, eri kapwe wale le kan. Mokbebo wa si yodo presenta kan. Lodo, bise li do chai pek beke be lodo yin benye.
1: Okay.
2: Ah. E fa jje kwa kola la te sin la.
1: You don't make love, ba. E kwa ta wale ni.
2: Ah. La ye mi kora iba kimi doke di ni.
1: Wow.
2: So awon la se I se baba nse le won ma je oba je. Won kan gbowo la san tian ni.
1: To.
2: E wo, e ma lo daula lo nti.
1: Oluwa ti show, Oluwa ti show.
2: Lapa house.
1: E se o.
2: E ni na la marin.
1: Ah, mi Jesu. Ah, mi Jesu. Ah, mi Jesu ale fati a bismillah irahman irahim. Oto ni gogo ya ni pora e lodu. Ikani akoko tan gbo kakiri agba laye. Ya ta jo ti ori ma fu na. Ori o ke la kole si o ke to te la tu wa lori ate. Ame ro lo. O ran mi to pe, o ran mi to. Ah, si se danu. Ayo, ayo.
0: Hello.
1: E ka lo.
0: Ta di jo be.
1: Ni a ti 4.9.
0: Hello, Peter.
1: Awon gbo yin sir.
3: Anda yin lohun.
1: Ah. Je ka ma ba oro e je ka fi call le be yen. A ti dupe. Awon bi to se kokokokoko lati gbo awon yen wa ton ma npe da. Won ma npe ni pe ah. E jo meji le da ose kan le da. Akundus fun awon ni meran wa o. Eh, ejini akola so pade re. Kerosi esun to so toru ni. Ati omo nepa o kilo gore.
3: Gideon.
1: Gideon. Ah, omo nepa o. To ti o ti e gbe. So ti e gbe ti o ti o gbe ti o gbe. Eh, ini kino gbe. O so le se lenu to ba gbe ti ogbe in ti da
3: ti ogbe tan
1: I dey ijebu I can't listen on radio ijebu bo si yen ijebu bo si truth ka ijebu bo si yen ah te ba e fun alobe ka le mo ijebu bi te wa o
3: ijebu isara
1: ya isara le le be o isara to ah sorry isara ni bi to da be asiro je be asila je be ri Ija ah
3: igbo ke won ni igbo ni
1: igbo jebugbo oke agbo ka fo kan bale won ni ka fo kan bale me ma gbo mast wa run yan fe jabo le le
4: eh
1: e bon wa e la la iwo gun e ti mo ba fe wo ma wo lati junction veterinary oke ade ka gbon ro oke e ka che so oke ferrari
4: atokun
1: message ati brentford play le ni
4: ben
1: opolopo awon lo ti so ni ru oro ni pa wi pe thank you mo ni kan garanti message o wale wale ase o okay alafia ah odo ati bide mi ni yen ati mi dada adupe lowo olohun okay alafia ah bo se okay jebugbo ah jebugbo tun le leyin ase o olo ni fe yin o ipo la ti ri number crystal ko ni se okay alafia yen odo ati bide mi ngba yen ah eh ọpọlọpọ ló sọ pé bí ó bá ṣeéṣe fún Man City láti ṣubú dànù ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kojú Everton wọ́n dín kò nira fún Everton náà láti gbérù gbèsè bẹ́ẹ̀ fún Brentford.
4: Kì í ṣe nǹkan tí ó nira fún ẹnikẹ́ni láti tàbí kì í ṣe nǹkan tó rọrùn fún ẹnikẹ́ni láti sọ wípé òun lè fi yàrá bí òun lè ta omi kojú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City. Torí ikọ̀ Man City lásìkò tí wọ́n wà láti inú oṣù kọkànlá ọdún tó kọjá Man City ti padanu ifẹsẹwọnsẹ kankan nínú ìdíje league ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lóòótọ́ náà omi pọ̀ nínú nǹkan tí wọ́n ń ta ṣùgbọ́n wọ́n ti padanu ifẹsẹwọnsẹ.
1: Omi léwu lásìkò
4: yìí. Yes, omi kò sí nǹkan tí ò léwu fún wọn báyìí. won bori ipese won se won gan lewu tori emi won o si lowo won olohun ni fowo wa sowo olohun ni fe mi wa sowo lowo emi ma si ti o si lowo won owo iko kan lati le gesi to wa ni London ni emi won wa sowo
1: Chelsea
4: an so awon iko to wa no ki ni sa won to
1: lo lo sale o fe ta lo para ko fe pa tin ba pa
4: So now, iko Man City bo won nkan ti won ma nse lasiko ta wa yi won nilo lati se ni se wi pe awon bori ifese won se won ki won de ma ro bi buru iko Arsenal ele ti ohun si ni ifese won se ti e lati gba ko ba di ni ola sugbon lasiko ta wa yi mi wo ni wo bi wi pe ni nkan ma se de ninu ifese won se yi o ma koko bere latori awon wo lo wa lori papa fun iko Man City kiri Rodrigo ba ti si lori papa Si o ba ti bere ifese won se fun Man City ni mo 3 points.
1: So ni kan ni play ball.
4: Kusa.
1: Sa.
4: Ki Rodrigo ba ti start the match. E ko le bayi. Man City ni mo 3 points. E ni league o tan. Sorry. E wole ola league o tan. Ki Rodrigo ba ti bere ifese won se because isowo ti ko Man City fin gba ball lati mu osu kokan lai. Bo se je wi pe Anthony Semenyo ori an checki at won ati Irimidoku to fi dori Ellen Haaland lo waju. Won se ise to po. Ise idabubu la. O ni Rodri in se ni midfield fun Manchester City. O de wa lai an kan to ko ba won nigba to koju iko Everton. Everton kan lo je iko kan to je pe won fi style Damian Podie lo je ki iko Man City mu ami ninu ifese won se.
1: Nigba ti ogo kan.
4: No, won kan fi style Domi Sanuapo because ifese won se pelu isowo ti won se ti ri ifese won se yen boye ti di meta se yo kan yen. Ti Haaland score 3-2 instantly. Ibi te boy yen ko Paris ni. Ati wi pe won agbabolu bi ndaye to tun lo nda goal ninu ofese won se yen I see Rodri midfield je ki owo arin won yen sile fun alatako won lati raaye koja papa julo fun alatako to ba ni awon attacker to fast inti ko Everton fi kiki ni yen se ni ngba ti oluko ni David Moyes Yobeto to gbe bal kilo ko bike bari na ni to gbe bari wole so wa to gbe bari wole so waju o raaye lati lu ayin ko Manchester City Now, ninu ofese won se iko Brentford ni iko Thiago to simi awon meji le ni ogun ni Satawa ninu dije ni
5: Omo dimo to de o dimo to de o
4: Won yo ni agbabolu bi to ni agbabolu bi iko Thiago lo waju Kevin Shade o na wa lo waju yen fun iko Manchester City fun iko Brentford awon Damsgaard na wa nbe won ni nkan te le pe ni quality ju iko egbe agbabolu Everton lo So won le gbianju ati bere si ni ile iko Man City kiri bi awon agbabolu bi James bi Ghana to won ati bi Ghana ati Iragbona bo se le awon agbabolu lo awon iko Man City kiri lojo yen the only person to le je ki pressure e calm lo ni Man City ohun ni agbabolu bi Rodri so do je bi ko si Rodri idamu la ni fun iko Man City ninu ofese won se yen but lati wa lo si mu ofese won se yen gangan tan lati wo isowo ti iko Man City se ri ninu ofese won se yen emi won ni wo bi wi pe fun iko Manchester City won ni lo lati bori ifese won se ki won le gbe pressure lori iko Arsenal ko to di Arsenal lo gba ifese won se won
5: ko to London na
4: United yes lola kan ba bori ifese won se pressure ma po lori Arsenal lati lo gba ifese won se ko ba di lojo Sunday so won ni lo lati bori boy to wa fi le Man City ta ba ti bori ifese won se ki won le lo focus lori FA Cup
1: di me se sa e ku pe gbogbo sa o mo dupe o eh abogun
2: adogun
1: she clever and so I mean Ferrari o soro bi ololufe Arsenal ni abo o soro bi analyst yin na gba nkan to so pe ti Rodrigo ba ti si ni fese won seyin
6: nkan to fa ti o le fi woye be ni wi pe opolopo ayo to je pe Man City lo re danu tabi ko je pe won ta omi lai ni digan lo je pe Rodri no ko je pe ko mo sin be tabi ko je pe Rodri yen ko kone te ba wo bi ti wa lato lagbara bayi ti sele si won lati ba to di pe Rodri ko pick iba to ti ni farapa lọkọ ojo kan ton manager ton de to tun pada yen na ni wa lato lagbara lo sele si won lo to yen mokola ni gba bolu ko si awa bi fun enike ni tori gbe nikan ni juri awon lo fa ta won fi padanu e tori pe to ba ni juri e le gbe elomi e le gbe sibe sugbon awon gba bolu kan be de pe ise ti won se ninu oko ohun lo ma je ki opolopo ise awon yoku ko yo ohun lo fa to ye pe olukọ ni pe gbadu la gan so ni pa to gan pe ohun gan ma mo irufe iru nkan ti rodi se gba to ba gburu di wa be ni awon ni padanu sugbon gege bi olukọ ni ko mo di pe yo ma fi ise dede yo ma foju re wa awon gba bolu ti mo robi se effort won gboda ohun lo fa to fi mo senu ku ni ogoro gba lo to to ba gburu di ba nbe ni inu ayo ti won ta ko je fa ti yi ko mo yiwo to be yen even go yen le ma po to be de bi pe boyo di gbe won mo wa go ga giri eja ta tutu eja ta tiri tiri ti an lo re ta ye sugbon ti mo ko wo yin be ni pe loni na Brentford ta so ni pare Brentford na ti nloye iko to je wi pe bi conference o ba yo ro pa yo tori pe ipo ele keji lo wa pelu nkan to nbele so ohun na o ni fe je pe ko ya o lo re pada nu lona ti o nidi lo to ki se pe boya iko iko masses ni o ju kokan to special mo tori pe opolopo awon nkan to ti sele si won ni sai koda o te je ko to je gbe gan won tu ka tu ki won dada tori pe masses so da da ni be sai o so fa da da de bi go at ba di man city ba di ya di iko je pe won kan le lo na mo le abi ki won lo ta kankan lo ta drop pelu won
1: yen lo pe ni ko se to ko da ba we
6: eh so ko do ri pe won kan tu wa pada jade nu nkan to to sele si mo sugbon nkan ti nkan te mi kan ro be ni pe loni na oro man city ko ja pe e je ka nana won ti pada na awon ori ofe to ye ki won lo si waju asigo yi sugbon na keji bo ni ate pe ko ti si nkan kan fun iko fun league bi ada league ti pari lo ni leyin oni league ti pari o ko si nkan to njo be sugbon ti mo kan roye ni pe emi ori ko man city gege bi ko to le pada nu if roju wa better bi roju si nbe to ba ta ye bo wa sele be lo to tan ti wa pada nu lu so ka wu le gbagbe ka beri mogan na ko soro kan mo ni ko soro kan mo lori eniyan so gogo ke ani bi ga wa ga meje kan pa mo ani mejo kan ko si nkan ka tun je mejo kankan mo o ti lo niyan so to wa nbe niyan
1: eh oda a fi aye gba wa rale na to ba ya ala fi bo la ma fi se pelu bi nkan se draw isin tabili lori bo se lohun ori hello
0: hello
1: hello
0: hello hello hello
1: hello
0: hello
1: hello hello
0: hello
1: hello
0: hello
1: hello
0: hello
1: hello
0: hello hello
1: hello
0: hello
1: hello hello hello
0: lori rede lati
1: oluwa se o
0: aje ke ba se o
1: e se sa ojo dale o e se o e se o o ti wa je lati jeyin
0: ta na ni
1: e se o e se o ilu salu mo ti koko je kon ko e je njo mo lo jeyin
0: okay awe so da yin o
1: eh
0: je ko so
1: yes sir
0: o wa ko le so
1: yin yes sir
0: mo ti wa ya do si yin o
1: yi ara kan na ni wa
0: eh
1: o
0: tonight
1: na mo
0: yes
1: sir hello
0: hello
1: I want to go in sir

0: go time here like it dey yan gbadun awon legends yan wi ribo won wo dada
1: wala
0: dupe na ka la si de ngba yin na ati tun ma wo kota to bayi na nisi
2: mi won bi jo
3: odu ekun se gbe na
0: time ti mo de si na da
3: odele yi abayi gbanko gbe eyan tunu
2: looto ni obi yo buro
3: antonio so baba o se
0: eyin te ba fe wo okay
3: ela o pin ti wo de meje je ko sodo
2: looto ni
3: kafaru alabi fi ball dara

0: ticket shooting stars mo so fun ajema ma fi dure la lagbara olorun
1: ni lai won ni reyin
0: lori Facebook lori Twitter ati Instagram mi lori Twitter ati Instagram mi
1: osu paro laarin okokore
0: lori Twitter ati Instagram mi atabi bola la mi dem ati update mo fi sibe lori shooting stars
1: ti
0: answer question correctly eni ni o to ba ti dilemma ko le ti gbogbo awon to ba need ticket
1: ni baba ngbejo
0: awa ara oke tete premier na le ngbe yo 32 FM 94.9 abe ro lohun
2: ko si manu
0: iseju kan ni kini ko ri re iseju kan na pe ku ara fe ku eyan awa lori re la n yo pelu eyin te fe wa dede nu ajo se wa oni
1: ba mo pari da ni ba
0: I'm too delighted today I swear to Almighty God omi ti jaworu ju mi omi ayo
1: lo lawon eyan
0: yi ti mo se yo falaye olohun je won yo fe mi na eli o baro ya to se ri ijesa
1: se ka
0: alaje abusala abadigo awon amoju ero ta si ko nu e wa sa le yo room nu bi kaya bi kan se palo
1: Baba
0: Ben. Eh? Se won won bi fun an gba ta ra ni. Ya ra se a fe bayi.
1: Agbala.
0: Yo do baba. Radio ma da ra ke o ka ga. Egu mi de legu mi le.
1: Mo wa ri.
0: Mo se se o ye bread mi wo mo pe se o ni probate du abi o ni probate.
1: Oni.
0: Edu edu o se gbe kan wole won da ran lori owo mi lori owo.
1: La mi.
0: Oki o. Olorun o go. Go ni foruko
1: ara ba nla ti
0: ni ko ni pe party sibi ti baba o si mi wa e wa se mo kini parcel ni
1: won tin to mo lara
0: mi e ma je ni ton sai je ni mo tu la mi ni roko mi abi bola o daro a tu pade logo olo ba ti monday ja fi oku si match shooting lola 4 o'clock na da ma si gba thank you
1: I love you

Oh yeah, ki mo ki o life fun mi lowo won lo ti mo won wa nibi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi nibe 32 FM oya wa.

0: ekule o dodo bi se dada la bayin ni gbogbo bi kebe te tin lanfani lati mo dara po mo wa ikani aderin posunu ikani feyin 32 fm 94.9 eleyi ta kale si laughter house premier ori oke tinte mokola nilu badon mukiyin eto kuro le e kaabo sori eto agbeloba address in sese kushimo ya yin lenu pe se 32 te mo na ni ikani fe yin e te mo ni o ati de awa na ni alara gba yi dani wa ikani fe yin e laughter house premier ori oke tinte mokola peter ola supo captain p2 onduruko temi e kuro le Benyin ba se ndarapo mo wa fun gba akoko eto agbeloba lati mo yanana sagbe kale sagbe yewo satu kale gbogbo bi ti nkan de duro ni de ise agbe niro le oni ki mo ki alagba akim raji alase ati olodari roa farm kabo sori eto agbeloba alagba akim raji
1: e kuro le o
0: eku ojo meji meta
1: awon ni e pele
0: eto agbeloba akoko re iyen ni ile wa tuntun agan agbeloba akoko re ile ti e ti mo lanfani ati mo gbo wa ibi awari ni bayi alagba akim raji on sa mo gbe yewo ni role oni ona ni ogede ogede bo la se nmi ogede njo lowo lori ki lawon ohun ti a ko se baba ni agbin ogede baba ni awo ogede awon varieties wo lo wa
1: before varieties di pe ogede o se pataki
0: okay
1: si ninu nje okay. Ti gbogbo eda laye mo to ma nje nigba iwase igba ton sese ti ojo ti la okay. Tawon eyan bere si ni grow leyo kan ni meji ogede je kan nu nje to se pataki ogede je kan nu nje to se pataki igi owo na de ni ogede je
0: okay
1: titi dola ose tolorun ba fa to ba je ki ola de ba wa laye ogede si se pataki ninu gbogbo ounje ti an so ron pa ge bi bere yin te bi re pe variety melo ni ogede variety ti ogede ni po die
0: okay
1: o po die sugbon ka ni kamu meji ogede kan wa ton pe ni on plantain o ma n to bi bi iwo malu
0: no
1: se n pe ni on plantain
0: yes okay
1: awon ko de wa to je pe bi onigba omo ni won die no fi to bi ju ogede wewe lo
0: okay
1: se de mo pe ogede wewe na ogede lo na oni kaluku lo ni iwulo ti e
0: okay
1: so awa bere si ni mu leyo kokan ogede wo lo mo ruwo lori abi bawo la se gbe ogede
0: ri mo mo pe alogede jije
1: yes
0: ani paranta ani omini
1: yes
0: ani awon ogede to mo ri atun ni kan won pe Cameroon ti ani bi se awon plantain pe kere
1: be ni
0: aha ani awon ogede dodo
1: be ni
0: ati be be lo mo sa ri pe awon ogede ta ni o po
1: fa
0: sa awon ruko mi gan temi gan ori
1: be ni
0: ewo lo lowo lori inu awon ogede
1: ile to je on plantain ni e di pe te ba ni ogede to tobi gbengbengbe ti tobi e ma attract o ma jo awon onibara loju ko se ni to se tan lati je ogede winni winni ta ba la fe jo ogede dodo ka jo ogede dodo ta ba ni a fe je ogede wewe ka jo ogede wewe sugbon awon kan wa laarin ogede dodo ati wewe iyato to wa nbe ni but te ba nje lenu iyato na wa nbe o so ogede dodo oni taste ti e loto ogede wewe oni taste ti e loto
0: baba wa ni afet mi ogede iru le wo la gbin ogede si soran yan ni ka sese mo wa odoki ta mo wa egbe tido ko to di pe a gbin ogede wa abi o lawon bi ta ti le gbin
1: e ri pe won ma npo we kan yoruba ma npo we kan won ni ogede ti lomi nu tele ko jo to ro si
0: be
1: aha te ba tun lo gbe ogede si bi to somi solo solo solo solo atunpon e kan di to ku to wo we latoke wa sisale ni ogede o need di ko je lowland ju o ko je swampy because orisile meta la ni upland lowland and swampy
0: okay
1: upland is okay lowland is okay swampy any problem tori ko si nkan na to fe nkan lapoju ti e ba lo gbogede sinu omi solo solo solo eri pe laipe laijina apon wa ni lato didi oro e so ibi ti ko jomi ko je ilegbe iyangbe ile on lo daju ele ti o wa da pe lomi die yen on lo beta tori igba erun tori awon igba kan wa ti erun ba de tan gbogbo gere to wa lori oko ma kan ni a ma wo lule omo to gbe sori koni yan oju tori ko ri omi lati fi gbera sugbon ki wa se bi inu omi inu odo gangan ko ri be
0: ke soran yan ko je nu odo gangan la gbe si
1: be ni
0: a wa fe gbin ogede wa bayi se gbogbo awon varieties ta ti kakale atogede jije atogede dodo se iru le kan na la le gbin won si
1: abi
0: kaluku won lo ni iru le ta le gbin
1: ogede agbagba ta npe ogede dodo yen o like ibi to da ju tori o wa sensitive ko ni minu to ogede jije
0: okay
1: eh le debi ton gbin ogede jije si ke ri ko kan lorun ko le kan lorun ti e sugbon se mo pe lodu to wa lori ogede jije kere si e to wa lori ogede dodo
0: okay
1: especially te ba ti e gbin variety to heavy awon ogede kan wa to pe te ba gbin eyin fun rara yin olotu eto e le gbe lati ru bi bayi si junction be to ma tobi o ma heavy so ni di yen ko se ni ti o wu ko gbin nkan to da ta mu ogidi wa le fun
0: e wa ja gba pe ati ni ile ta fe gbin ogede si bo la se gbin ni sise ntele step by step
1: o ma nda no keyan ru ile fun anything to fe gbin atogede ni o atege ni o boya katakata le fi pale yen a je ko soft to ba dile ba ti de a le je ki gbogbo root anything ti o ba gbin ko tete penetrate
0: okay
1: eru yen a pa ile a se le yen ni rejereje iru awon le be na ni agbodo fi gbin boya ogede agbagba ni o boya ogede wewe ni
0: ngba ta ba wa gbin bo na se ngbin ogede gangan se onikoro ni igire la lo wa ni abogede gangan lati bole
1: a ma npe nkankan ni soka yen inu ije ogede gangan a yo awon mo kekeke randi yipo ara e
0: okay
1: awon ile kekeke yen la ma yo ta ma lo gbin
0: okay
1: awon kekeke to randi die yen la ma yo ta ma gbin soka level lo wa yen
0: okay
1: soka level lo wa yen
0: awon niyan ngbin
1: awon yen la ngbin
0: okay ngba ba ti bole tan
1: yeah.
0: O se melo ni o lo abi bo la se ti bole ki la awon nkan to ye ka kokko se bo la ki ni nkan to tun kan leyin ta ba ni soka wa
1: se ri pelu ise agbe ode oni e kan le gbin nkan balabala be
0: okay
1: e kokko structure ile yin e measure o ti yin
0: yes
1: toro ni ye ogede to yo ko wa lori won nika
0: oh melo le ye ko wa lori won nika
1: 640
0: 640
1: igi te ma gbin bayi te de ma
0: set up 40 lori
1: won nika
0: okay 6 plot
1: see yeah well she don't know 6 plot or no 6 plot emi o ba yan da si
0: ta so ko won nika
1: 4,000 square meter only one nika.
0: Okay.
1: So te bada fe gbin ogede yin and make sure pe line to ma je 2.5 by 2.5 meter squared.
0: Okay.
1: Rand 2.5 by 2.5 meter squared. Te ba calculate 2.5 by 2.5 meter squared then te ba divide by 4,000 square meter. E ri pe 640 lo ma bo si.
0: Ati structure.
1: Yes.
0: Ati gbin awon soka. Nda ta gbin awon soka si tan.
1: Yes.
0: Kilo kan half omi si ni abi fertilizer ajile
1: iro ta ba ti gbin ton be o ma ni time ta ma gbin ogede the better time july oni april yes
0: asiko ojo
1: te ba gbin ogede ni april akoko ojo na la ma so si toro ni ye oni ye month bo yo su mewa ogede lo su mewa le gbin te ba calculate igba to ba ma push mewa yen ojo ati de ba so gbogbo omo to ba gbe ngba yen awon omo yen ma duro dada
0: okay
1: o ma duro dada
0: nigba ta ba bere si ni gbin ogede wa ni osu kerin
1: yes
0: ara osu melo gan e kan te to di olosu leyin ta ti gbin tan kilo kan to ye ka se so nilo ajile so nilo pakopako se o nilo ka mo fin lore kore abi
1: ko si nkan ti yan le gbin laye igbo gbodo mu
0: okay
1: gbogbo ona te ba fi le prevent ki igbo ma mu o le gbudo je ki o sele si o po ogede yin
0: okay
1: tori igbo lo n po ogede ju ogede yin ti igbo te ba ni do ogede mo boyo ko yen ti su yin eyin e sa je ki igbo mu ngba te ba ma roshu melo kan to igbo ba ti le cover e bayi ogede run ninu oko yen ni e so e budo maintain e de bi pe igbo budo mu
0: osu melo wa ni ogede
1: baba mi ka so pe osu mewa se odun kan
0: osu mewa
1: se odun kan inu odun te gbin ogede na le ma bere si ni kere e
0: ah ah sugbon ngba ta ti gbin tan laarin osu amoroko mo so nilo fertilizer ajile
1: o depend lori bile e ba se ri itori ele ngo se budo select ile to da te mo pe yo wulo fun nkan te gbin ki wahala yin ba le deku sugbon te ba ti wa ri pe kini yo ma jojo bo se ko gbera ko lo gbera ko de si bo se wu ko buru to ti e ba gbin ogede laarin won ni ka yen e ri le to da legbe kan ko si bo se wu ko ri boya di to ga die ni ti yerupe po nbe e ri pa on to wa nbe yen a se dada ju awon to wa ni ile yorin lo so te ba ti wa rele to need the help e le ko manure si e de le ko fertilizer si
0: okay
1: so economy jeji
0: iru awon aja kale anwo anwo lo le se abi kokoro wo lo le se ogede ati kini igbara di fun
1: igba kan ti e wa to je pe kokoro kan jade ngba yen si ogede won pe kokoro yen ni sigatoka
0: sigatoka
1: yes
0: okay
1: so time gba ti sigatoka yen mu ogede gbogbo ogede lo ku lo
0: oh
1: igba yen lawon researcher wa se research o le fi ri ogede kan to nse ogede kan wa to nse bombom bayi ti o ko ya busan ko ya buje awon eyan kan fi dogbon won fi nse ipekere
0: okay
1: you understand nkan be but still na ninu ipekere yen eyin ga ma pada ri owo eja ni lasa pe ko se be dun to sugbon o resist sigato ka yen gba yen
0: okay
1: bo later igba ta se research lo si waju ti research lo seyin a ri pe tan pepe on lo nta idi ogede yen ton ta gbogbo e on lo fi di lo fi awon ogede fi nku sugbon later ajagbon nkan mi na ki de ni ijagbon yen oni eru
0: eru
1: te ba mu te ba gbin ogede tan bo ya ti gbewo ogede te fe fi ogede bole te ba ku eru si die dada awon tan pepe yan ma sa fun eru won ni le ta ide ogede e de bi pe disease yan mu
0: awon ara isaka so to le se
1: be ni onu ma n saba se ogede ya
0: solution si ni eru ni
1: ta ba ti ju egbe ta ba ti bu si
0: bo
1: ogun yibo e wa o sugbon gba te ba reru nle lofe lofo te tun wa ni ogun yibo ni efe lora tori ara fungi fungi da ka sigato ka yen si eru de le te ki a fungi ki la mba ka kiri le so o ma pe ka lo eru lati ku si di ogede
0: eni laarin odun osu mewa
1: so odun kan be ni ogede already at ma so
0: to ba wa je awon ogede jije nko osu melu lawon
1: se ri ogede jije awon eyan sa ba nse okowo e o ma nda bi igba to je pe ada aba ogede jije laye ni ibi to ba balẹ si ibe na lati ma ran lati ma ran lati ma ran te ba dan wo ogede jije e ri pe paranta gidi taye atijo o yato si tawon atowoda mi ehe iru ti paranta ye atijo yen ton ba ni nkan roged pe o duro re nle awon taye atijo yen o je kan na even ko te ba fe ra ogede wewe je awon taye atijo yen lawon yan ma prefer
0: ka wa pada so gede dudu gangan ti a soro ba ogede dudu yi igba ti ba kore mi yo dudu bo la se fe mo ko gede wa gan ti to abi baba kan sa ti ri pe kini ti gun ojare keyan be ni
1: airo ikini no ibi ti record keeping ti da niye lo ba keep records ti e wo gba oni record ni ogede gbe omo pon eyin na ma wo pe igba wo lo ma ready and meanwhile symbol wa fun ogede laye atijo o because laye sin oloko n sogede o le na sogede so in that situation eni to loko na fe tete be won je ko se be gbo mo tori ki owo tun ba le ba ko ma lo je pe o le ni o lo we abo si waju
0: okay
1: kani ki se yen ni signal wa fun ogede te ba ti ri ogede to nfo to nla o ti gbo patapata ni yen ogede mi wa te pe te ba gele ni to ba ma to ojo meji ojo meta o ti pon
0: oh
1: aida egbe ile ni o aida ti sinu apo ni o ti pon
0: okay
1: so to ba ti gbo dokan sugbon je awon o le fi aye nle fun oloko lati je ki ogede egbo lokankan to ge mo
0: nje won file eh se wa ri ngba ta ba ri awon ogede yi a ri pe ogede mi dudu won ni won lo bo e lo bo mole won ni lo yi lajile awon kan ni won fi awon eroja kan
1: lati je
0: ko tete sunpon ki le le so se le
1: ah da da da da
0: ona wo gan ni ona bayo lati je to da
1: ko se ri to ge ba ti gbo patapata ke fi nkan bo boye e wo la ni ona bi apo ko oru mu ti oru ba mu to ba ma pon apon naturally te ba ri ogede ton fi cabad tabi ton fi by miss agidi ton fi pon eyin gan ti ri apon leyin sugbon te ba n ge bayi a ma dun han han han even ko by time te ba n din te n je e ri pe ko dun tori ko jogede dudu ko jogede pipon le n je
0: ogede dudu o si ya busa
1: omo buruko ya kurupa
0: oda e wa ja wo pe ngba to gede wa dile tan a fe kure re bo la se n kure ogede
1: eh ko si nkan ba se n kure nkan to ku na ni only that eyan ni lati wa careful se mo pe o use phone lati ma kan pon pon pon pon to ba de tin kan ye ko le mu oja wa iru eyin se e le loro gede ke ni ton ti kan si meji abi nkan si o to ti kan si meta le fe ra to ba ti le kan yan awon yan bi le pe disease ti wonu e
0: o do de je bi rere awon kan won ge ogere to ti nwu lo bayi won wa be yo wa degbe won se se wa ge
1: bo se da bo se da kan ma se gangan ni mi wa ile ton ge yo kan lori e ko le pada hu mi
0: tan ba ti ge
1: ge ba ko le hu mi ko le hu mi itori e ni olorun didi ni fe wa gan olorun de se dada gan si wa ni pe ije ogede yo kan yen ikati koko yo bi abi 6 meter
0: okay
1: 6 meters imi ayo 4 meters imi ayo 3 meters imi ayo 2 meters she you understand by time ti ege e to yo 6 meters to ti ko gayen ele to wa ni ipo 4 meters a pada si 6 meter
0: okay
1: ele to ti to dagba ju nu won yen yen ti lo ti ku ni yen even to the extent pe te ba ge ri pe gbogbo are lo ma ro debi pe awon eyan ma nfi ara ogede ton ge yen okun e okun e won ma fi ndi nkan tori ati jera ati jera so e kan soso o ni ogede leyan le ge ogede e te ti ge yen o le pada hu mi mo tori olorun ti se debi pe eti o dipo e omo ti o dipo iya yen o ti wa nbe
0: o to ti so ni sale
1: to ti epo repete
0: okay
1: to po mi ma ni di o ma ni bi mefa
0: to tumo si pe bogede e ba ti nka kan lawon mi
1: o ba nyan jade be ni itori e logede o se run teyan ba moju to oko yen ogede orun even go excessive to wa ni die yen gbudo je gbudo fileju
0: okay
1: ogede meta lo ye ko wa ni di kan eto ga eto wa laarin ati to wa ni sale gbogbo awon to ku to wa nsale to duro repete yen e ma yo kuro ni iyen le lo lo si ibo mi
0: okay okay en lanfani ati ma wo wa kete kete lojo kuti Facebook ati YouTube 32FM949 feyin 32FM949 feyin le fin lanfani ati ma wo wa bakan na be ba lanfani se ojo ikani aye lujara ati www.32fm.com.ng radio gade ya wa nbe pelu e ba ti wa 32FM 94.9 esu lanfani ati ma gbo wa kitikiti ni gbogbo bi kibi ti e tin lanfani lati ma gbo wa loju opo Facebook te ba tin fi atejise sowo e ma ba wa ko ibi ti e tin lanfani ati wo wa ti e n gbo wa ka fi mo wo apa abo o na ni atun wa e tin lanfani ati ma gbo wa ni role oni alagba Kim Raji
1: yes
0: mo pe ki atun wo abala mi ta le gba tojo ogede wa baba kore re tan soran yan ni kasare ko loja ojo melo gan lo gede le lo ko to baje abi se nta le ko pa mo ni
1: eyin kan ri anisi sport lo wa ninu 1 acre
0: okay
1: e wa gebe abi 200 le je ton the baratin na ni ke so dowo tori owo le fi establish owo le fi dasile owo na le de ma fi pa so e ko lo soja ni time igba to ba ye ke ku lo soja elegele ni ke ni suru je ola botun la ki o jare fi le gbe die ni won ba leyin yen ko si nkan kan to ku moju ke ku lo soja lo elomi gan ti ma ni customer sile boya la teko boya la Port Harcourt lati Abuja ni le Port Harcourt won ni ogede to da gan
0: okay
1: anything ni le ibo won ni ogede to da mi oro bi o necessary kan na fe wa kan ogede latodo wa nbi bayi lo sodo won mo
0: ti ti from
1: yes
0: se awon alaje re ti wa
1: nle oh e gbagbe
0: aba se mo wa ta ni o ba wa
1: se te ba le jogede pipon e jogede dudu ko si ni ogede okuta rara rara ko sha ti je to dun to se wo to se fojuri
0: sura mo nkan mi ta tun le jere lara ogere ta ba ya to si pe aka ogere sura mo nkan mi
1: se kulo soka idi eyen
0: okay
1: ko si ye ta je pa lori e ti awon eyan ba ti ri pe bere ti ogere te gbin o da gan awon eyan ga ma bu fun soka yin
0: pe ejo o
1: ejo to I need the omo ogede I need the omo ogede so awon eyan ti ma bu sile elomi gan owo to npa latara omo ogede ton si ton fe lo gbin sibo mi o pe won ju ogede gangan
0: e je mere bayi pe se ko si ogede tan ti sise si lara mi to je fun mo ti pari tori mo ran ti pe ngba ta nse agbado enia e se ka mo wa mu agbado nta agbin ka mo tutun pe pe ko mo bo si another generation sugar to gede le ni omo ogede yi atunle
1: lati jota laye ti daye e dupon ni inoku ofo ruboju ogede ku
0: omo re ropo
1: so ko si bi ogede o se ni yo sokas ko si pe o se ni yo omo omo repete papa
0: so atun le ta
1: yeah seriously se bibi kan le ni ti lo re le te gbin a so lo 640 se fe ma toro 640 omo gede ka kiri ni en ga ti wo bi to da mo no tin ta nkan ti mo need ogede to da ara won ogede on planting ti mo so fun yen mo bere sin ra lati so be is along the way to Benin
0: okay
1: e ti understand leyin gba mu lo si ile ise nla kan ta fe polowo en bi by along the line te pe won se ope won se ogede mo tun lo ra nbe na lati le get nkan to da na ni poko wa si bi nkan se fe da to ni dile yin en sanra en tobi e wa ni tori pe en sanra nle yin en tobi e wa ni jeun se ti understand eni lati se nkan to ye ke se ko to di pe a ri bo se ko ri
0: e je wa bere pe awon ogede wa yin gangan ati mo pe won ti gbe won a fa fe ta bo la se ta ogede se a lo won scale ni se a wo bo se tobi ni abi a kan bu owo pe boya bowo ba se bo ba se gba abo nibe se mo mo odi won re
1: se ri agbe to ba ngbin nkan
0: okay
1: o gbudo ti mo ibi ti o toja isi awon jagba ro gudu wa te kun won se adajo sibe ni teyin o ba so ra gan ogede o ti ma pon loja ko to ti pe boya rita so ni ti pe boya e ti mo bi te fe toja instead lo mi supermarket do ma toja isi elomi awon to nta onje igbalode no ma ra to ra won yen o le ba yin rara pura sugbon depend lori standard oja te ba nile so soja yin fa yan mo ra abi awon oja winni winni to pe because igba mi wa ogede orisi meji lo wa inu mi funfun ogede funfun
0: okay
1: pe te ba ti bu epo eyin e kuro funfun le ma ba nbe awon kan de wa te pe te ba bu epo eyin e kuro yellow le ma ba but I call you understand so awon eyan gun fe ra ogede to ba je funfun lo wa nu e even ga awon baba wa ngba yen gan so nkankan pe ogede to ba ye funfun lo wa nbe o ma npa oka ori omode
0: awon tun ro
1: be awon tun ro be awon tun ro be even gan ko ti testi funfun yen ko da lenu o po gan tele sugbon gba ta awon eyan o ti ramo lo ti pe agbe gan tin tu kuro ton tin tu danu kuro lori oko won so
0: ewe ogede abi gire so wulo fun nkankan
1: ewe ogede wulo even especially lenu je meta ita nsoro npa medical to ya eto ilera ara wa awon eyan kan so pe te ba mu ewe ogede te ba mu te ba se o ni nkan to ma se kuro nu ara
0: ogede na ni kini kan gboro bayi
1: adodon lori e
0: ehn to la adodon lori se iyen je so wulo fun kankan
1: signal niyan ibi to ti ma ma wo signal boya ogede yin ti gbo abi ko ti gbo ti o ba kokko yo to fun ka bayi to mu omo kekeke jade latara adodon yen ni awon omo yen ti ma jade
0: okay
1: to ba to time kan awon adodon ma drop ha ma drop titi e wa ma wo bi ohun se drop yen o ni ogede gangan to gbe duro lo se ntobi by the time ti ogede gan ba gbo ele adodon ta nso yen agbe yes signal pe ogede yin ti gbo niyan
0: okay eje ki aroju oja baba padade a te waju a si oju opo awon ale o se lanfani lati ibere bere kan abomi ile ti o ba nbe lokan won. Ambo, eku kale o.

0: ni atun se dada se mo best better whatever
1: ategun o fe si
0: ajale ale gbe omo to tobi e ri ko even go ogede o je nkan ton ma mix awon kan mo
1: hello
2: akwala
1: yes sir
2: ku se an gbadun
1: yes sir lati bulletin pe wa
2: bele temi fe bere awon ogede kan wa ni wa
1: ah gbo yin mo hello
3: hello
1: hello an gbo yin o an gbo yin
3: awon ogede kan be to ma sun meji se e bawo la won yen se je se a ni ni biba ni abi won dogbon si awon afogbon ni won da
1: won sun meji bi bawo
0: pa di meji
1: e ti get okay e seun
3: pa sun meji
1: I don't
0: eh sari ogede ton so pa di meji yen awon ise iwadi jile o na fi se sawari meji yen gba mi ko tobi to eleyokan yes mejeji ti won gbo kiri yen ko to eleyokan mi ton ba ri ogede to da
1: kilo le mu ko gede eri mi yo ri gbun eri mi yo da bi igba to ni kwasoko to je pe koronjeje
0: na ni koronjeje nu le na ni mo ti gbe ogede kan ri
1: emi o da bi dolapo wa emi o wa da bi studio manager wa
0: so mo ti gbe ogede kan ri to je pe meta lo so awon eyan o gbagbo because ibi ti mo nda igbe ihoro si nigba yen ni ijogede ma nda igbe ihoro si igba ti mo ri to gbe meta gan mo lo pe awon onise iwadi jile
1: ko wa wo
0: to re mi gun oriri sugbon to wa be ni pe ijogede yen o withstand omo meta yen
1: oda kini amoran yin fun awon to ba fe sise agbe ogbin ogede gbigbin ki la moran yin
0: amoran mi fun won ni pe kon wa iru won ma npe nkan ni iru
1: okay
0: iru it means varieties good variety
1: iru
0: I to understand
1: iru to ye agbin
0: iru to ye ka gbin kon wa ton ba ti le ri okan wa ba even go ton ba ri pupo ko je 10 ko je 20 mewa ogun ogoji adota no ri ogedo npe po
1: okay
0: ka to 4 o ti gbalẹ falafala so eyin o kan le ma gbin nkan ti o pe agenda of the day yo ma chu nkan lati gbe lo soja ngba to ba rawon egbe ton gbe ogede gidi wa ton wa gbe ogede topa and again ogede ton yo funfun yen e je ka eradicate ninu oko ki se ogede to da lo titi even gongo oni fun yin nkan to da toro ni level to man de oni size to man so ti oni je pe o ma wuyan lori
1: oda e je amo seri padarele ope pataki lowo alagba Kim Raje alase atoludari Roa Farms mo lero ke baba tun pe yin jo mi e tun da wa lohun
0: pelu agbara olohun
1: e seun o o da ko to di pe a mo lo ki mo ki awon ololufe wa lori eto yi ti won sojo bi loni yafin Kainde Sogotade Adegbite ati yafin Taiwo Abodunrin igba odun ojo kan ni o e pe laye o eku odun eku yedun ko je bi ti a ri mo lose yi lori eto agbe loba titi ose tun bo ta mo lanfani lati tun pade adigun salam una ni on ba wa gbe oke gbe sale iwo ni mo fi we ogede lekan o ba ti e bo yori bi kawun eyan le wo bi ogede n seri ni ki de la po na wa ka wa bi yin we rawun e o ya mo jeun mo fe ran jeun o aku ati le bole adele wa bayi lanfani ati gbo wa 32 fm laughter house iyen ni premier hotel ori oke tinte mokola nibadan letin lanfani ati mo gbo wa ikani pe yin e na ri titi ose tun bo ta tun lanfani ati pade e ba lo nkun lati ba mi so ele pataji se yin so wo sori whatsapp 07046333576 tabi call sori 08022588193 08022588193 titi ose tun bo ta tun pade peter olasupo captain peter onorukotimi odigba kan na

0: Nikon ni kẹrin le la adọrun ton fa mẹsan ebo lẹyin 32 FM 94.9 an ferin gba gbogbo agbaye
1: Ma so la tekan e ko na lo gbe mi wa si lubana
2: odun ke lo yin wa re
1: ni mo ti wa ni departure
2: oju gbogbo eyin
1: a n gbiyanju university o le da owo na won gbo latodo ijoba ni ijoba na de ni opolopo bi to won na yin ya si gbo awa na nsare ko da ko da ko da ko da e wo ile iwe ile ibi ti aye eko we pamoka ta n pe ni library wa oloke meji oloke mesan ni wa leyin wa nbe yen ba tun se ni faculty kankan ta ni department kankan ta nse a nse iwe fa won yan and security and oja wa nu ogba yi a npa ma luta ile ise panopano wa nu ogba yi somili wa nu ogba yi petrol station wa nu ogba yi kila tun kila nu awa tun wa nsare pe lodo tara wa awa na tun wa nsare pe ko ju peter abade ilo
2: kini awon nkan te fe ki ijoba o se fun yin abi ijoba ti dance gbogbo awon amaye deran te nilo
1: ijoba o ti isetan ijoba na o de so pa awon oni se awon na ba won so abajoba soro ni tori pe oro ina wa mo so le kan mo ni an fe tesiwaju lori e laarin bi ose melo seyin ijoba daruko fafiti bi mefa ni orilede nigeria ti won fe fun independent light won de mu ilewe fafiti badan oun na pelu e a nireti lori pe won ma se o ma da ju be
2: ki wa ni amoro yin fun awon akeko awon ti won je oluko gege bi akegbe yin ati awon odo ti o nbo lapapo
1: nti ma so fun awon akeko julo ni pe awon kan meji meta wa to nje idiwo fun ilosiwaju awon akeko to ndi won lowo akoko ni ti awon obi ba de atomo ile teyan ti wa ti won ba le mojuto awon kan yen awon mo wa ma saseyori oni orin ti won ko fun awa gbata wa ni kekere ta nlo ile eko
2: se le ranti orin
1: won be ni boda kayode fashola lo ko orin na

0: eyan ni ma mo to ba ti di ojo aba meta ojo Saturday bayi ata ko mewa bo ba ti lu kangan eni kan ni radio olombu kaye
1: ase baba
0: eni kan ni radio elero ami chiche
1: se wo fun wa
0: eta ti 2 fm 94.9 fe yen ma ke bala ni be ni mo tun tin kiyen lale yo pe aku le bayi la ba won kara le ba si re ka bo bayi la ba won kero ona ma ke bala to ba ti to jo meji jo meta baba bo su e ku ati la akere yin e ka le mode o e mo wo pa nsa wala wala akraba ya ya o e like e po mo ti wi fun yo ti to se bi meta ti merin ti mo ti so e mo le ba wa jiju ayo ijo ayo de gbogbo owo to ba ti ni yin.

0: me ba ti soro baye nu re o mo se boro boro balagba jale wa npe ni ranse olohun iwo lo si farabalẹ won ma ni osi woli mo ta gbo le won lo ti ku e ka le omo akibola mo nse yin pele pupo o laughter house ni bi eh awa wa leyin premier hotel moko lambada oba mi ti jogun aye todo wa fun a mo de olori eto yi lale eto ta pe ni torin ti awa akibola ni fun da le bi elepete e gbohun baba woli ilale yi ayayaya o lagba mi nsa ni bi baba posu e kara le
1: o ma samu e ku ati le bo sile
0: awa re o
1: e ku amojo
0: bo bi wa tan ye ye ye
1: abi e ri ba ise ni ngba to dari kan mi o mona mo ma npe white oni white ni ma mona mo nbo mo nbo la tun ja si
0: e mo wi pe tori pe abe famun eyan
1: to ba laye lukara
0: eh ibi ni
1: ibi laye lukara o
0: kabiyesi
1: awa dupe lowo olorun to je ki osoju emi wa
0: ben
1: papa a dupe lowo oba ti o ngba adura tori to ba ni gbigba adura ohun ti a npe ni gbigba adura ni to sele ni ile ise 32FN94.9 awa de ile leri wa
0: ben
1: emi tin polongo tele pe ile kenani wa o lade ton so fun wara ti fun oyin ko ni baje o
0: ami olohun oba ati ya

0: Ọlọrun gbọ kalelo mi ni won ni so salary yin o to ra ri nkan puro mo
1: e wo adua asan e ja mo se fun baba
0: yin a ni je be ri nkan e ba be ri na wo eni ti o ba te lorun ko ma lo sibe sibe
1: eni ti o ba te lo
0: o ma lo e wa wo koda awon 30 ri ti won fin dun wa ninu inu baba yo ni baje
1: ami olorun ba
0: ko ni ra pada si ibu
1: ami olorun
0: ko ni kun rewe rewe eni adua ni
1: ami olorun
0: agba bi be ati e so olorun ti sure fun ko ni wale an gbogbo wa ta ma gbohun safefe nbi olorun ko ma kun enu wa
1: amen
0: a o ni si so
1: amen
0: awon ti o ma gbo wa na won ni si wa
1: amen olorun
0: aro ojo bukun sori enikankan ti won ma gbo ile ise yi awon ibukun ti o ma ti ile ise jade ko ma kan won lara
1: amen
0: ibi o ni sele
1: se ati amen baba
0: mo dupe lowo olorun gan
1: e daruko yin le kan
0: si oruko mi ni Dr. Apostle Tawalade ti gbogbo yin pe ni Apostle Tekobo
1: akoko sawon eyan mo pade yin daji na won tun pade yin
0: o agbara olorun ago mefa ni daji ola
1: ah
0: agbo wa ta ti eri re ibi ti agbe so tele ti eri o si ma tele lese kese o gbadura pe bi won ba lorilede yin le gbogbo yin ti eri ami se nu le ko din le mo yin o
1: ami olorun
0: awon baba wa ni iran gede kin tun go ati kin sun ko ati de melo melo ni awa ti olorun wa da ju ogede lo
1: kabisi
0: gbogbo eyin te ri mi pa te te tun ma gbo wa e o ni mo inira
1: ami olorun
0: olorun fi re kari gbogbo
1: ami olorun oba
0: ayo ma samu
1: baba
0: o feran mi po
1: olorun ni
0: aye oni kan won
1: ami olorun ami olorun
0: o ma mo se
1: ami
0: abdulsalam omo mi oju e merin
1: baba
0: o se gidi gan ni ta ni jo change jigi ba abi ko le bara won lo
1: e fi le
0: fi ti e ke mi na
1: mo te mo fe ri bonu agbo adua kan lale yi
0: omo to da owo re amulele o o ni si button te
1: baba bosu e da pe fara le kin
0: o da dagbere ki se alora bi ra mi o
1: beni beni beni
0: a ti pade lori eto ti Apostle Tekobo
1: beni
0: lago mefa idaji lola ati lago mesa bo si mokola ni ola Sunday na titi gba na mo fe gba eri re o gbe ti wa bi
1: ni
0: mo so pe emi le ri kan o se o ma samu
1: esu ama akimbola mo de bi mo se de won ni paluda bayi ni won roko ama akimbola won ni paluda bayi ni won rada won si jamo wi pe paluda bayi ni ragbede le olumo fun ba mu fuji kan to sana ba mu fantasy alaji Dr. Sikura Adebari mbe ba tin yi radio yin sibi ama akimbola mo enjoy re dada ni o lorugo gbogbo loga loga loga ni kon ni yopata o ma akibola ni mo nfin kiyen lale yo tedori awon amoju ero mi ta jo sise lati sin titi do wahala ago mejila absalam adigun ogo ninu ogo omo n gba mi ni only laughter house 32 FM 949 bẹẹsi ni a wa lẹyin Premier Hotel le oke mo kolamba don bi ba mu fantasy abarista eyan ma ye radio ko me o saje o bere bayi be na ni tun gba o lo bo se ye ko lo e ka le ku le mo de

se ni fe wa si awa mo e be se n gbokan ni si amo elomi ti lo party bi loku agba latosan oba ke bola ko ra lujo to sare yagi yagi me elomi tun lo bi oni wedding ai bi oni wedding to tun lo olorin arigo ara lo pade fo la lujo to ku ran iran baba wa pade mi lori iru eto bayi lale yi wa ke bola ti won wa le gbe yin debe a je wi pe eyan ton dakun tin be nle tele mi toni ti lule to eh ni kon ni 32 fm 949 feyin e gangan mo wi fun yin mo si nje e mo eh wi pe laughter house ni bi a wa leyin premier lori oke mokola wa ara adugbo ya ki yen ku le o eh gbogbo ara agbegbe yi atuki yin le kan si a se yin pele eku titi nke bi eku ladugbo yi ko bere si ni ma ke eh ye titi nke bi eye ladugbo yi ama ki bola to ku continue lati ma ke eh ko si nta je ma wi be du wi pe ma fe fe ba ti fe ba yi oke we oko la asiko ta fi de kale ka sadugbo yi eh gbogbo titi nda nbe ko tubo ma te si waju eh gbogbo e to tin do nbe ko gbodo kan mo nbo na ma ke bola gbogbo ara mu fi nbo wa se mi ati yo gba bo se ye ko wa e ku kare

0: nṣe n like yẹ alujọba ila iṣẹ ti o fi dọwọ ago mejila
1: tun ni tilu
0: eyin ama yi radio ko nbe e gbadun oma akibola juta deyin wa lo eyin oma class yi eyin da o

kini la ekan si mo nse yin pele atasi alale yi mo ti wi fun yin pe lati wa ta ko mewa abo ti lu lori eto yi lale yi eh alujo la fi se titi ti o fi do wa la go mejela atasi a eyan ma class oh my god eyan da eyan ma le we yi eyan da e ti mo ba se se elomi o ma fokan si pe eh abi balujo ba nlo abi won yo a ma yo lala fi bo a ma yo I'm a feminist. I'm a yo. I'm a feminist. Ni. Iya ni mo fin ki yo. Wi pe ka le. Gbogbo eyin te ti text message si mi. Lori phone wi pa ku ati le bole lagbara Olorun oba. Ojo t'Olorun oba mi ba ni ko ori ayo ti yin na o de ori ayo ti yin na o ni sun na o. Bole kan si to ba ri tin da mo dunun si. Tori gba ti e na o ba da. To ba re ni tin ga laye mo ni lokan wi pe bo ni ru eni be. Yo se lule to ba ti le lo ru be wo bi to ba dasi ko ti e na wo bi yo ri bakan bakan paluda bayi ni won roko paluda bayi ni won rada paluda bayi ni aragbede nle olumokin ba mu kabiru alayan de ere asalatu inu ara awon orin re to gberawo e jade lojo opo facebook e bere si ni lo ma share me 32FM94.9 feyin eni be dojo opo instagram wa na be lori ba doju opo youtube wa na ori bakan na e je ri comment yin be e je ri be se duro ti wa nbe kakaraka tori wi pe ta ba gesinu me lale yi e wo bi ko le kose kene mene oya to si kene yi kene wa aye wa la wa yi oh wo studio wa ntana gege pa mo kabiru ala ede re asalatu kin ju sawon eyan la ka mo wi pe ni won fi somi agbeje ara yagowo o ri wi pe ago mokan lati lu kerege lori eto yin na ni o eto yin te mo gbon gbogbo ojo saturday abameta bayi teyin na mo wi pe eto ile ila pe ni torin tilu nipon ni 32FM94.9 ta wa fi di kale ka e wo bi laughter house ni bi leyin premier lori oke mokola absalam pa gbesi jawon eyan gbo pe o

ọgọ mọkànlá gẹrẹgẹ ti kabiru alayande lele yo eri asalatu ọrẹ mi dada mọ sọjú ọpọ lẹ bọ bá yá o ama ma loju opo facebook eh 32 fm 94.9 fm yen e fi comment yin be like be share be e wo bi e tun love ni be tani wo ton gbo mi lale yi gbogbo ti won fi o se yeye le lori won ti fi o se yeye wi pe ko mo loko owo ni ma nbe lowo re won ti fi o se yeye fi o se yeye we pa ise la ri owo nka ko awon ti won fi o se yeye won pada so yere yeye da yeye e ma bo kini yen ma si are dada a ka ti fi o se yeye we pa ti wole oko ti le lodun marun le lodun mefa we romo leyin re iwo mo wo be won ran olon leti lori igbese aye re won ti fi o se yeye fi o se yeye popolopo awon to bon le tenant won fi o le nbe won ti ko lo le tin mo wo be olorun ba mi ni eto fe ni kokan lori igbese aye re eni ti o da fun laaro ko se en ti o gbe sosan eni ti o si da fun losan ko se en ti o ba gbe irole en to pa le olorun ba mi fi ti e si ko se en ti o ba gbe wa sahara won se yin pele daada lale yi nibi kibi te ba ti n bo bi eto igbesi aye yi ko se n to le to afo lohun enu aye yi ni o ye o bi mo meji meta awon meta eta o si ni la debi ti won lu ya o si bi eyo kan dondo eyo kan dondo ni gbogbo family omo pa la bi egun bokoto e like it yan yan lale let me ti mo wa nu le tuntun ibi be ti sun lale ya ya ya ya ku si ogun mi o temi nbe eto yin olorun ba mi loni elomi o mo se oku ko olorun ba falu barika si yo kan mo dale lasan won mo ni to baba yin rele won ni to baba yin ka aga eni ti o wa mo ni won mo patronize your day o ba mi lo le to aye 32 FM ni bi o laughter house lo si tin gbo eh leyin premier la wa lori oketente mo

lasiko ti mo nbo so yen gaga ni akoko nso po ni woro wo to mo ni woro woro ni wi a ma dori kodo ngba na to pe mi ngba na bi mba MC bayi vile bi ka mo pari MC money ti won foda ale ti won tuda ale bi ele pe ni Among mo olohun oba mi ti o je ise lasan gbogbo nti a wa wi nka luku wa fenu egbole iwo te pa mo ndo nse so ni lo nko lowo yi tolohun oba mi o ti ise ami si oba mi ba se ami si tan a ti so fun o pe o wa se mi se ke ere

0: ani e fi like sowo be be ba se fi like ibe na ni e ma fi comment be be re pe se won soju opo le ko di dandan na o mama elizabeth e ma sun o nsun mo don leya don leya na nsun mo wa ba mi da ko mo ja ka gongo sodun o o si gbon ti won so npa iran leya o ni o mo gba lawun o gba na le ne kan o tan de ba dodo baba kan ni kan eran to ti e wa less ju ni isin ni bi 250 300 fagbo kan on facebook ti an post e be na wa ta wa ni lo fun e lo leran yo ah won leran eleyi ijo nsi na ne 450 ole lo njale wa won tun bujo mi won ni ogba 445 mo ne me ya ba si na ta bayi
1: agbalagba unjo ido
0: elo mi ba ra ta ni sin to ba lo re lo lodun elero tele ro ye ba fe ki won jo fi okun so awon papo ko ni bi ta mo tin lo danu your mouth. Every year, you. Ah, but I'm feeling, yeah.

0: atamu wọn koja arada arada lo yi
1: alawo malaka
0: bata ba wa won ilubo nko ajare kan o ti o 27 la ngbo ti won ro kuru keke pe nlodun le ya o ko le bayi mi ati yin ati dile wa ko ni ba wa nu wala ko sin to je ma so be ju wi pe 26 ni won garafa eh mo wa je yawo re mo fa won lamba ko kan gbe o don ni omo podun mejila don ni omo podun mejila te mo tin peran le ya pomo podo ri be lodun yi ara wa ma fi gbe awon to sun won bi oleselu pe so si ye niru yin legbe ki mo gbe ran le ya isi bayi o ba agba ndida eh iberu tin be nbe tolorun ni a fi pa ni ko fi pa mo mo ma ki bole je file alaye luai ninu awo ni re yi to pe ni goodness and peku kale

won ati record Queen Salawa Beni jo jade papo ngba na ni o dara ori mi mama mi ara ni se mi na fun mi e lo sagbo Salawa ke ba wa jo abeni e jana ti orin e se ojo opo le laipe yo jo di 25 after ki wa se ojo opo le fun yin kele ba mo wipe eto yi

0: Hello.
1: Hello.
0: Emma Kale.
1: Hello.
0: Hello, Emma Kale. Hello.
1: Hello.
0: Hello, Emma Kale. Yes. Oruko yin.
1: Fatima Yusuf Latomiyale.
0: Fatima Yusuf Latomiyale. Awon alagida.
1: Aku ati lebo le jin kokon
0: kini. E je mi no kokon dan, e je kokon bere ti mo. Awon alagida.
1: Mo si le.
0: Mo wa lo.
1: Oh,
0: ibere yin opapo nibo ni won lo won lo osogbo nbo won lo won ti lo maka
1: ibi se je lo won egbele oto se je ma wa le ni
0: ibi se wo iru se wo
1: ise oko ni
0: oko ni won da
1: enta je na won wa lo
0: iya e ti muro mo won lo bi se
1: eh muro mo ele ele ma bi mi ma ni won si le pale ko kan je wa le
0: njo ni nbo won lo o to se melo tan ti lo
1: ko
0: ju ya te regilo to ba de ba nisin time odun ni
1: odun ni anbo nisin
0: ah e wa ti rekede won
1: te te re
0: ya o ah mo ba isoro ta le ko ba isoro ta nda lo ma ah eyan lamo ni mi
1: eh na mo wi mo
0: baba re orilede me lowo me ati gbogbo awon governor ta jo mo soro ah
1: ati mo ko eyan je ba ta wa ta
0: ni e ti wa rekede won
1: ah e wa reke
0: ha
1: mo
0: le won reke o ni baje oya mo ngbo yin te nso lo pa ku ati le bo le oya
1: yo turu alagbara
0: olohun
1: ko ni jole
0: ami olohun
1: agbara olohun
0: ami olohun adupo wo le tin ma mi soro
1: olomi ni o me yale olohun
0: oruko yin le kan si ma
1: Fatima Yusuf
0: la da ago meji la ka to jo sira wa le o
1: ah ti ma pa ago meji la lo ni re
0: ah esun
2: kabisi oba wa kasali alani ageni o ka de pe lori oba wa
0: Absalom wa ba mu aila omo wura ka awon ti mi ogo lale rara hello
1: oluko wa
0: e ba ka le
1: anti aduke ni le
0: emi ti ma pa yin ni ah
1: ida yo
0: pe tabi ki ma send number re esun

0: Hello.
1: Aware.
0: Kunjalala. Kolala Latin kuri ri ri ri.
1: Kunjalala lami.
0: Daddy here wale.
1: Oh.
0: Yeah yeah. Awọn beloju opo Facebook. Eh je sare pe oko won si yin leti ki won le ba mo bi pe ah wo awon ran lasan. Eh, o ba ti jade si asiko.

0: Olorun ku eto re. Madam da.
1: Baba lecturer yo mo se se o.
0: Ame madam da.
1: Sa.
0: Madam
1: ma. Mo ti so fun ile kan pe won ti sun.
0: Sibo.
1: Ah, mo ti sun mi bi se din. Baba loko le
0: mi. Okay, ah te ba mi soro lekan. Ki le to wa fe bayi.
1: Mo
0: ko ko so ron pa ma gbo ba nko mo se wi ole me ati alawo malaika wa mi kan loni pe won wa nko lorin wi pe eni Jesu nbo e to pe nbo wa e de lade egun e to ka ba gbe legun e wa ni nbo pe so to ba jewo nte mi gbo mo nbenu ire Ama ki bala emi ama fele yi ta si a lati ma dide nle lori eto ta si a ti mo ni mo fele ta si a ni wi pe e se npopo pupo mo dupe lowo yin mo dupe pe okun tolowo ba mi se ta ti ati le bole ibi ta wa tele tele ama ki bala ibe ngbo wa te patronize wa gbe oja wa ikede ati polowo oja pe 32 fm le gbe wa o ibi atun wa de yin na laye wa e ma fi wa le o etun je kini won kunra won si ko si bi meji ta wa awa tente lori oke mokola laughter house leyin premier bawo wa ni kokon si meji to fe bi mi o ma akibala gangan so gba ro ba ni soro mi sori owo re 0705715 6164 gba le kon si 0705715 6164 ajo pade to ba di ojo Wednesday, lori eto wa yi ta pe ni yogba yogba assalamu alaikum lo lowo button fun sa yi mo si foruko gbogbo loga loga ni koni yi pata ni mo fi kiyin lale wi pe eseun o ife te ni si wa e ma je odinku e dakun e jomo po si ni awa na o si ni gara 0705715 6164 laughter house ni bi o nkiyin wi pa ji mole alaye o 32 fm 94.9 ko ni baje o ati ile enikokan wa o daro

0: Oruko mi ni Caleb Shodia lati Giwa Oke Aro. Ni last year July awa nbi fun program awa lori lion fun wa ni ororo then mo da bere si pray pe ike ororo yen Olorun je kan gbe fun mi so boye bu dies mi lowo paso ti je kan buju soke na de ju si mi lowo mo dele mo fi anoint omo mi ni Thursday la lo si embassy ni American embassy won fun ni visa o ti ba American sin
1: ara yi ti de.

0: Solua, Oniku, why ye, Oniku, why ye, Oniku, why ye, Oniku, why ye, Oniku, why ye, Oniku, why ye, Oniku, why ye, Oba, Baba, listen, Dalia.
1: Eba mi Baba logo. Mo fe dupe lowo Olorun. No oruko mi ni Toyin Adeniji lati Jebode. Mo fe dupe lowo Olorun tori o sohun lanu ayinu ni won aye mi ati ninu aye omo mi to duro yi. A ti bere pelu Baba Lance Grammar School. Igba yen o si wo yi wa ni enu ikose. So only problem kan ninu ase ile omo ni won fi okuta meta di. So nigba yen Olorun sa mo mu kiri ko sibi ti mi nawo de. So mo sa tele Baba de ibi ngba yen. So abe igi ni tan be yen la wa ni baba ni awon kan wa nbi o won fi nkan si ibi oju ile omo won pe to ba mo pe nkan be yen se ko lo ra pure water eyan kan ko fi gbagbo se mo wa so fun omo mi mo ni leni ni ogun I ma se o ni mommy to ba de le se owo de ni kuro nbi o ni o ma se loruko Jesu so mo wa ra pure water yen o wa ni kan mo soke so o wa ni mommy mi e ma sun mommy o wa mu pure water yen soke o bere si ni gbadura lese kese ba yen o pa okuta yen meta kekeke mo wa sare wa sibi mo wa pe awon osa won sa rally round emi de mo nkan ton fi okuta yen se leyin yen baba wa soro kan ni ojo yen pe iwo ti o ba need oyun ma sun mo kunrin o iwo ti ogun ise fun se mo omo obirin ni mi le ma ba rin o de lo ngba yen sa o loyun o bi omo akoko obirin ni omo yen ko se ko nwo omo o but ogun yen se kin le mo pe yes olorun wa lori oke yi a bi omo yen wa school so omo yen ti po modun merin so leyin yen o tun wa loyun mi mo se yawo fun o loyun mi awon nkan to sele so oyin e fo lo mo wa tun mu pada wa sibi mo ni o ma tun ni mi so ni jo yen la tun wa wa sibi ni baba ni awon to nwoju olorun o no won o le jade jare pe so n wo omo ni mo no n wo omo o le duro sori omo kan mo ni o ba se bo se n lo si ile anu yi meji ni ko toro o de lo lo to pelu pure water eyo kan pelu gbogbo awon eyan gba to dele anu o gbadura osu keji o mi si period we a lo se scan won ni sac meta ibeta so igba to ma bi awon omo yi o fi bi meji to idi ope mi lele o fe dupe lowo olorun awon omo na de wa yi
2: melo le ni ko toro
1: meji ni sa
2: meji
1: be ni sa
2: o wa lo loyun meta
1: be ni sa
2: ayin gba ti o je ke meji le de bi ri ibeji lo ko wa yo
3: hallelujah
2: ibeji re o
3: thank you Jesus
2: gbogbo awon to fa ibeji
3: all those that want twins with mercy I ask.
2: Oh yeah, egba ibeji ba.
3: Receive your twins. Amen.
2: Egba ibe.
3: Amen.
2: Egba ibe.
3: Amen.
2: In Jesus.
3: Amen.
2: Olorun wa awon mo.
3: Amen.
2: O da won
3: si. Amen.
2: In Jesus.
3: Amen.
4: Ara yi ti de